Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung driver ka, kabibes ka!
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
0: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay the vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
5: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

93.1. 93.1. Moanin' Knee. Moanin' Knee.

favorite music radio 93.1 Maunani. 93.1 Maunani.

ko makikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye! Goodbye!
2: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni...

0: are united and to defend and protect what we have.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, tatlong magkakaanak patay sa massacre sa Talisay, Batangas. Suspect sangkot din sa panggagahasa umano sa anak ng isa sa mga biktima. Bangkay natagpo ang lumulutang sa irrigation canal sa Zaragoza, Nueva Ecija. Ex-boyfriend ng biktima arestado. Sa pool sa video, putpulis na lumabag sa batas trapiko, lusot sa paninikip ng isang traffic enforcer sa Maynila. Higit 4 milyong pisong halaga ng mga expired na frozen meat products na samsam sa Pampanga.
4: It is Senator Escudero, then we will present ourselves before him as well.
3: House Prosecution Panel, hindi tutol kung maupong presiding officer ng impeachment court si Senator Francis Escudero. Itinanggi ring kinain sila ng buhay ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference.
5: Unbelievable!
3: Alex Ayala, diretso na sa Berlin Open Semis. Isa na namang WTA top rank player, pinatumba. At Pini, isa sa napiling kumanta para sa animated movie na Forgotten Island.
1: Kapamilya, umpisahan natin ang balitaan sa karumal-dumal na krimen sa Nueva Ecija. Natagpuan sa irrigation canal ang bangkay ng 20 anyos na trans woman na ilang araw nang nawawala. Arestado naman ang ex-boyfriend na huling kasama ng biktima. Live mula Zaragoza, Nueva Ecija, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, anong motibo sa krimen at bakit ex-boyfriend ng biktima ang suspect ngayon?
6: Zen, labis na pagmamahal at matinding selos ang sinasabing motibo kung bakit nagawang patayin ang isang 20 anyos na trans woman ng dati niyang kasintahan na gusto lamang sanang makipagbalikan sa kanya.
7: Hindi akalain ni Marvick na sa malagim na krimen magtatapos ang kwento ng pag-ibig ng kanyang bunsong anak na si Belle. Miraculous pa nang mawala ang kanyang anak. At nitong Biyernes ng hapon, natagpuan ang kanyang bangkay na nakalutang sa isang irrigation canal sa Sitio Bornao sa Barangay del Pilar sa bayan ng Zaragoza sa Nueva Ecija.
8: Mahirap po. Napakahirap. Kaya hindi ko po alam kung paano namin kakayanin. Kasi po, inisip ko dalawali anak ko. Tapos nagkaganyan pa.
7: Sa pagsusuri ng SOCO, pinatay ang biktima sa sakal gamit ang kamay. Tinalian din ang bangkay nito at nilagyan ng bato para lububog sa tubig sa kanal. Sa masusing pagsisiyasat ng mga otoridad, sinundo ang biktima sa kanilang bahay ng dating boyfriend na si alias Calvin, 25 taong gulang, madaling araw noong Miyerkules. Isang taon, 7 buwan umanong nagsama ang dalawa, pero 2 linggo na ang nakalilipas nang sila ay maghiwalay. Gusto pa umano makipagbalikan ni Calvin, pero ayaw na ng biktima. Nais umano ni Calvin na ayusin ang kanilang problema sa harap ng mga kaibigan, kaya nakipagkita siya sa biktima. Nakita pa sa isang CCTV ang pagdaan ng motorsiklo kung saan magkaangkas ang dalawa.
9: Nakumbinsin niya tong victim na siya po ang susundo at dadalhin po doon sa usapang lugar. Kaya nga lang po, hindi po dinala ni suspect yung victim doon sa usapang lugar, kaya hindi po natuloy yung pagharap ng mga kaibigan.
7: Dapat alamang pagmamay-ari ng ama ni Calvin ang sakahang katabi ng irrigation canal kung saan natagpuan ang biktima. Kapansin-pansin din ang makalmot sa leeg at braso ni Calvin. Inaresto ng mga otoridad si Calvin dahil lahat ng ebidensya ay tinutumbok na siya ang nasa likod ng krimen. Pero depensa ni Calvin, ibinaba niya ang dating kinakasama si Sangkanto at saka umuwi.
10: Tawad po. Kung di yung magsangkan yung sangyan, sana magpatawad po nila. Hindi naman po mangyayari kung di ko po siya nangyaroon.
7: Labis ang galit ng ina ng biktima sa suspect na itinuring na niyang parang tunay na anak.
8: Pagbayaran niya at aminin na niya. Kasi po, hindi lang ganyan ginawa na niya, pati kami pinapatay na niya sa yung hirap na nararamdaman ko. Yung hustisya po, aminin na niya.
6: Sa ating panayam sa suspect kanina ay itinatanggi pa rin niya na siya ang nasa likod ng pagpatay sa dati niyang kasintahan at iginigiit na labis-labis ang kanyang pagmamahal sa biktima dahil matagal din ang kanilang pinagsamahan. Pero kanina ay formal na siyang sinampahan ng reklamong murder dito sa Piskalya. Zen.
1: Eh Dennis, ikaw ay nakapansin ng mga sugat-sugat niya na ipaliwanag ba niya kung saan galing yung mga kalmot at sugat?
6: Sabi niya sa ating kanina, Sen, ay dati na daw yung mga sugat na yon, yung mga kalmot na napakarami sa kanyang mga braso at sa kanyang bandang leeg. Bagamat hindi naman niya itinatanggi na siya ang sumundo sa biktima noong madaling araw bago ito nawala. Dahil nga may usapan na mag-iinuman daw sila kasama yung mga kaibigan pero hindi na nga nakarating doon. Sen.
1: Okay. Maraming salamat, Dennis Datu. Samantala, nagbabala ang mga otoridad sa love scam. Timbog ang lalaking nagpakilalang pulis matapos ereklamo ng pangingikil ng kanyang kinakasama na nakilala niya sa isang dating app. Nagpapatrol, Bea Quadra.
5: May gandang mong karapatan.
11: Napahawak sa ulat na pahikdi ang 46 na lalaking nagpakilalang pulis habang inaaresto sa barangay hall ng Marilag, Quezon City nitong Webes dahil sa reklamong pangingikil sa live-in partner. Nakilala umano ng biktima sa isang dating app ang suspect pero pinagdudahan nang dumalas ang paghingi ng pera at magkawala ng ilang gadget niya. Dumulog sa pulisya ang biktima noong June 17 nang humingi ng 200,000 piso ang suspect para umano sa kanyang administrative case.
5: Sa dalawang buwan po nila, humingian ka ng 500 araw-araw, hanggang 1,000, yun po ang kadalasan yung hinihingi or pinapa-cash transfer niya. Dalawa lang kasi silang nakatira sa bahay. So, most probably po, yung lalaki ang kumuha or nagdala ng SLR at saka ng cellphone.
11: Nang i-check ang police record ng suspect, nabistong may kasalukuyan itong kinakaharap na tatlong kaso.
5: Immediately po ay ating in-implement at sinerve sa kanya itong warrant of arrest. Illegal possession of firearms noong 2021 at isa pong kaso of usurpation of authority noong 2024. Meron din po siyang isang kaso din ng reckless imprudence resulting in damage to property.
11: Ayon sa pulisya, ang pagpapanggap na pulis ang pinakamodus ng suspect para makapang love scam.
5: Yun po ay isa sa mga nagiging cover story para makahikayat, para makapanloko, at para makuha yung loob ng mga kanyang nag-imbiktima.
12: No comment po.
11: Paalala ng otoridad sa publiko, huwag agad magtiwala at ugaliing mag-background check ng nakikilala online. Nakakulong na ang suspect dahil sa unang mga kaso. Madadagdagan ito dahil desidido siyang ireklamo ng biktima ng paglabag sa violence against women and their children o VAWC. Bea Quadra, ABS-CBN News.
2: Sinibak sa pwesto ang isang pulis Maynila na nakuhanan ng video na lumabag sa batas trapiko pero hindi natiketan matapos umanong magpakilala ng pulis. Hindi rin lusot sa pananagutan ang traffic enforcer. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
13: Habang nakapula ang traffic light sa kantong ito ng Lacson Avenue at Dapitan Street sa Sampaloc, Maynila nitong Biyernes ng umaga, nilapitan ng babaeng traffic enforcer ang rider na ito na nakasando at walang suot na helmet. Hiningi ng enforcer ang lisensya ng rider pero sa halip na ilabas ang lisensya, nagpakilala umano itong pulis at ipinakita sa enforcer ang logo ng Manila Police District sa likod ng kanyang jersey. Hindi naging malinaw ang usapan ng dalawa pero kitang nakipagkamay ang pulis sa enforcer at walang nangyaring paniniket. Kinumpirma ng MPD na aktibong Police Maynila ang rider sa video na may ranggong Police Staff Sergeant at naka-assign sa Masig Police Station 11. Agad siyang nirelieve sa pwesto.
14: Hindi ito pamantayan para
12: hindi ka sumunod sa batas. Lahat tayo bilang kawaniin ng gobyerno, magkakaiba man tayo na nakaatang na tungkulin, meron tayong pagkakapare-pareho, yung tinatawag nating accountability o pananagutan.
13: Kinuntina ng National Police Commission ang insidente at nangakong papanagutin ang naturang pulis.
14: Nasaktan ako dun sa video na yun kasi issue ng taong bayan yan. Yung ordinaryong tao, kapag nagkamali ng konti sa kalsada, natitikitan, pero pag pulis exempted, sobrang pangatingnan. Dapat ang batas ay para sa lahat. Dapat ang batas pantay-pantay. Hindi pwedeng ang batas para sa ilan lamang.
13: Nag-issue na rin ang show cause order ang Land Transportation Office laban sa naturang pulis at sinuspindi ng 90 araw ang kanyang lisensya.
15: Napag-alaman din namin nung nag-trace kami dun sa kanyang motorsiklo na unregistered din siya for 2 years. Iba yung nakapangalan dun sa motor pero na-trace naman namin yung driver's license ng rider.
13: Ayon kay Lacanilaw, bukod sa pulis, may pananagutan din ang babaeng enforcer. Hindi anya dapat pinipili ng enforcer kung sino lamang ang dapat niyang tiketan.
15: Ang dami niyang huli eh. Yung helmet, slippers, tapos unregistered ng 2 years. Dalawa lang yan, suspension na mahaba-haba o revoke. Definitely ito, meron siyang mabigat na pananagutan kasi ang dami niyang violation.
13: Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng babaeng enforcer at Manila LGU, pero wala pa silang tugon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
16: Pinabulaan na ng isang miyembro ng House Prosecution Team ang usap-usapang hindi nila napaghandaan ang sinagawang pre-trial ng impeachment noong nakaraang Huwebes, kung kaya't nanaing sa diskusyon ang panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Wala namang alma ang prosekusyon sakaling matuloy bilang presiding officer ng impeachment court si Senator Cheese Escudero. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
17: Walang katotohanan ang mga usap-usapan na dinomina ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang pre-trial ng impeachment na isinagawa sa Senado noong Huwebes. Ayon ito kay House Prosecution Team Member Terry Ridon, na dumalo sa buong pre-trial session na closed door o hindi bukas sa publiko. Umugong ang mga usap-usapan na tila hindi handa ang prosecution panel, kaya nanaig umano sa diskusyon ang panig ng bise. At kinain ng buhay si Lead Prosecutor Jervy Luistro.
18: Wala pong nangyaring pag-outshine, pag-outgun at pag-kain ng buhay, no? Kay Congresswoman Luistro, parang di mangyayari yun. Kaya ang tanong ho namin doon sa nagpakalat ho na nga ganun pong kwento, saan planetang nangyari? Yan pong bagay na yan.
17: Ayon kay Ridon, naging maayos naman ang talakayan sa pre-trial at walang naging malaking pagtatalo. Napagkasunduan pa aniya na ang mga objection ng magkabilang panig ay isusumite na lamang sa Senate Clerk of Court para mapabilis ang proseso.
18: To basically portray it as though parang may nag-away or mayroon pong nagtaasan ng boses, tingin ko hindi po yun tama. I think we need to make the point na our lead prosecutor, Congresswoman Jervy Luistro, and of course the lead of the defense panel, magagaling po itong mga kababaihang abogado. So we expect nothing less from both of them.
17: Sabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, kaunti lang naman at tila paulit-ulit na ang depensa ng kampo ng bise sa Articles of Impeachment.
19: If they don't offer anything as a specific substantive response to the allegations or the evidence contained under the Articles of Impeachment, it would speak only one thing. They don't have an answer.
17: Kasama naman sa napaghandaan ng prosecution sa kanilang mock trial, ang pre-trial proceedings. At bagamat closed door ang pre-trial, mapapanood naman ng publiko ang buong paglilitis. Sa Lunes, itutuloy ang pre-trial para sa impeachment kung saan namarkahan ng ebidensya, kaugnay ng Articles of Impeachment sa hindi maipaliwanag na yaman at confidential fund issue ng pangalawang pangulo. Inaasahang magiging mas mahaba ito dahil mas maraming witnesses at mas maraming dokumento. Gayunman, tuloy ang pagsisimula ng paglilitis sa July 6. Wala namang pag-alma ang prosecution kung sakaling matuloy ang sinabi ni Senator Ping Lacson na si Senator Cheese Escudero ang posibleng maging presiding officer sa paglilitis. May mga tumutol kasi dito kasunod ng issue noong isang taon sa hindi umano pagsunod ni Escudero sa salitang forthwith.
18: Saan naman ho kaming pagtutol, no? Kung sino man po yung mapagpasyahan ng Senate Impeachment Court na maging presiding officer. If it is Senate President Agatchalian, then we will present ourselves before him. If it is Senator Escudero, then we will present ourselves before him as well.
20: Ang nakita ko lang po na parang edge ni Senator Cheese is karamihan po nung impeachment rules, yung IRR po nila, karamihan po nun siya ang sumulat at siya ang nag-amend. So kumbaga, mas kabisado niya yung rules.
16: Hindi pa kinukumpirma ng Office of the Vice President kung dadalo si Duterte sa paglilitis. Pero nauna nang sinabi ng prosecution na dumaluman o hindi, wala nang makapipigil sa impeachment trial. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
21: Dinaig ni Pinay tennis superstar Alex Ayala ang katunggaling si Elina Svitolina ng Ukraine sa Berlin Open. Matapos ang matinding laban, sasapak naman si Ayala sa semifinals kung saan isang dati ng katunggali ang kanyang haharapin. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
22: Exciting game ang namala sa pagitan ni Alex Ayala at Elina Svitolina na huling match sa Steffi Graf Stadium Center Court sa Berlin Open kagabi. Mabilis at mainit agad ang Pinay sa unang set. Malalakas na palo mula sa baseline, pati serve na hindi kinaya ng world number 8 na si Svitolina. Lamang agad si Ayala 3-love at 4-1. Humabol naman si Svitolina hanggang 4-3, pero nalamangan pa siya ulit ni Alex 5-3. Serve muli at return ni Alex ang humataw. Alos wala siyang error sa baseline at hinabol lahat ng bola. Panalo si Alex sa first set 6-3. Sa second set, tuloy ang momentum para kay Ayala. Lamang siya 2-love. Lumaban si Svitolina at naging 2-all. Dito muling nagpakita ng lakas ng loob at tibay si Alex. Na-break niya ulit si Svitolina at lumamang ng 5-2. Nakalapit hanggang 5-4 si Svitolina, pero tinuldukan ni Alex ang laro 6-3, 6-4.
23: That's how you do it.
22: Pasok ang Pinay tennis superstar sa semifinals. Emotional si Ayala pagkatapos ng laban. Nagyakapan pa sila ni Svitolina.
24: Of course, Elina is a huge fighter and I've seen it many times. I've been watching her since I was a kid, so to be able to compete with her today is such an honor. I'm really lucky to have had this match today.
22: Sa semifinals ngayong gabi, kalaban ni Alex si Linda Noskova, ang number 13 seed sa Berlin. Dalawang beses na sila naglaban noong bata pa sila sa Les Petitas, nanalo si Alex sa finals. Pero bilang pro, natalo ni Linda si Alex sa Indian Wells 6-love 6-2.
24: She's a big hitter and she's young but she has a lot of experience and is very powerful. My last match with her proved to be very difficult for me. I think she's a great player, very experienced and very powerful. But of course, at the semifinal here in Berlin, that's expected. Challenges are expected.
22: Sa isa pang semifinal matchup, lalaban si world number 1 Arina Sabalenka at Jessica Pegula. Dayan Castillejo, ABS-CBN News.
1: The wait is over, mga Blooms! Ilang sandali na lang aarangkada na ang Day 1 Signals World Tour kick-off ng Bini. Kaugnay niyan, live mula sa Pasay City, nagpapatrol, Ana Cerezo. Ana, saan ba pinaka-excited ang Blooms para sa concert mamaya?
25: Then, syempre, looking forward the Blooms sa mga ihandang sorpresa ng Nations Girl Group dahil sigurado silang pasabog, bonggam-bongga at all-out ang mga ito. Mataas na ang expectations ng Blooms sa mga pasabog at mga panibagong live experience hatid ng Nations Girl Group lagi. Kwento pa ng Blooms, lagi namang nagle-level up ang mga performance ng Bini sa bawat bagong proyekto. Kaya inaasahang next level pasabog ang kickoff ng Bini Signals World Tour. Ang World Tour ang susunod na malaking hakbang ng grupo sa pag-abot sa mas malalaking entablado at mas malawak na global audience. Paraan rin ito ng Blooms para ipakita ang walang sawang pagmamahal at suporta bago lumipad ang walo sa World Tour.
26: Iniwala kami sa
0: hindi na mas kaya pa nila iangat. Dahil pupunta na po sila sa world domination.
3: Excited po and sobrang saya, sobrang kabog na kabog. I'm pretty sure kung ano man yung mga level up na pinapromise nila or sinasabi nila, they are able to meet the expectations.
4: Then, 7 p.m. magsisimula ang concert at it's a dignified weekend dahil may part 2 bukas. Then,
1: enjoy sa lahat ng mga blooms. Maraming salamat, Ana Cerezo.
21: Magkakaanak, minasakur sa Talisay, Batangas. Suspect, natakot umanong makasuhan para sa ibang kaso, kaya nagawa ang krimen. Kini, Lea Salonga, SB19 at iba pa sa dikwersa sa soundtrack ng Pinoy-inspired animated film The Forgotten Island sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
9: TV Patrol sa DZMM.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
23: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
27: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Basta AM, DZMM!
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
23: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamangkiya.
28: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: TV Patrol sa DZMM.
1: Pasintabi po dahil sensitibo ang balitang ito. Patay ang tatlong magkaka-

0: 9 anyos niyang lola. Dead on the spot ang ina at lola, habang ang batang babae nadala agad sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Sa isang kwarto ng bahay, natagpuan din ng mga otoridad ang 2 taong gulang na batang lalaking may tama ng saksak sa tiyan. Nadala rin siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival.
1: Dumaan kami sa bintana, pagpasok namin, nabungaran namin dyan mismo. Doon ako nagsisigaw. Naghangdusin sila para malumalag na.
0: Sa imbestigasyon, napag-alaman na ang sospek ay mismong manugang ng 59 anyos na biktima. Ayon sa Talisay Police, nauna nang inakusahan ang sospek na gumahasa sa 15 anyos na anak ng 35 anyos na biktima.
2: Ang motibo po ng pagpatay niya ay sinasabi po na natakot po yung suspect natin na siya ay makakasuhan ng hiwalay na kasong rape. At ang magkakaso po, yung kanyang tinuturing na biyanan na 59 years old at yung nanay po nung biktima na 35 years old. Meron pong isasampas sa kanya na kasong rape, allegedly, na nangyari po sa Santo Tomas. And then, nung nagkaroon po na na-discover po yung kanyang krimen, doon na po siya daw natakot. Natakot daw po siyang makulong. Kaya po nagawa niya daw ang krimen.
0: Nakaligtas naman ang 15 anyos at 12 anyos na magkapatid na noon ay nasa isa pang kwarto.
3: Sa bahaging ito ng second floor ng bahay, nakita yung mga nakahandusay na katawan ng biktima. At sa kwarto naman ito, nandito yung 2 magkapatid na nakaligtas habang nangyayari yung krimen. Ang kwento ng nakababatang kapatid sa atin ay nung nakita ng kanyang ate na may nangyayari na sa labas at nakahandusay yung kanyang lola at yung kanyang ina, ay agad nilang isinara itong pinto. At sa bintanang ito, dito sila tumalon hanggang sa tuluyan sila makatakas at makahanap ng tulong.
0: Ayon sa isa sa mga nakaligtas, sinubukan pa ng sospek na pasukin ang kwarto na kinaroroonan nilang 2 magkapatid.
4: Nailak na po namin yung pinto. Nag-antay po kami muna mawala yung nasipa dun sa pinto. Tapos tumawid po ako dun sa bintana para mangingi ng tulong. Tapos sumunod na din po yung ate ko nun. Nangangatal po ako nun sa sobrang takot ko po, kaya nagdiretso na po ako dun sa kabilang bahay.
0: Nakaligtas rin ang 1 pang 8 taong gulang na kapatid nilang lalaki na noon ay natutulog sa 1 pang kwarto.
5: Yung nag-fishmate ko po, boardmate, nagbo-board po doon sa ilalim ng sa kabilang bahay. Nung gabi daw po yun, naririnig po niya na as in, alakas po ng mga kalabog sa taas. Akala niya po ay mga bata lang na nagtatakbuhan, pero iba daw po yung kalabog.
0: Hustisya ang panawagan ng kinakasama ng 35 anyos na biktima.
6: Masakit po, sobrang sakit. Kaya kung pwede nga lang yung bitay, bitayin na huwi. Sa ginawa niya sa akin, anak, labas ang bituka. Masakit sa isang ama. Parang hindi ko ako kaya. Hindi katanggap-tanggap.
0: Sa hot pursuit operation, agad na nahuli ng Talisay Police sa Santo Tomas, Batangas ang sospek. Na-recover din ng mga otoridad ang damit na pinaniniwala ang suot ng sospek at ang kutsilyong ginamit umano sa krimen. Inamin naman ang sospek ang krimen at ang makailang ulit niyang pananamantala sa 15 anyos na anak ng isa sa mga biktima.
7: Nahingi po ako ng tawad sa asawa ko at sa pamilya na nagawa ko ng kasalanan. Alam ko kung wala ng kapatawaran yun, tatanggapin ko po lahat ng kaso na ipapataw sa akin. Kala ko pwede takpan ng pagkakamali, yun pala hindi pala.
0: Maharap sa kasong 3 counts of murder at frustrated murder ang salarin. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
8: Hindi muli sisipot sa 2nd status conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sinabi naman ng isa sa abogado ng mga biktima ng drug war ni Duterte na wala pa silang natatanggap na anumang impormasyon tungkol sa posibleng iba pang ICC arrest warrants kina Senador Bongo at 2 high-ranking police officer. Nagpapatrol, Alison Co.
9: Huwag naniwala, yan ang tugon ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa pahayag ni Davao City Representative Pulong Duterte na mayroon na umanong warrants of arrest ang International Criminal Court laban kina Senator Bongo at 2 pang high-ranking police officer. Anya, kung mayroon man, hindi ito malalaman ni Duterte kagaya umano noon.

0: aresto rin ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw rin ng abogado ng mga biktima ng extrajudicial killing sa Duterte drug war na si Attorney Nery Colmenares, wala pa silang nakukuhang impormasyon tungkol dito. Pero anya, hindi lang ang walong co-perpetrators na nilista ng ICC ang pwedeng makatanggap ng arrest warrants.
1: In fact, nabanggit doon sa DCC document containing the charges, not only the 8 names, but may sinabi pang the regional, provincial, and city police chiefs. So yung mga head ng PNP ay pwedeng magkaroon din ng warrant. We don't know yet. Walang confirmation. And I'm sure kung may warrant of arrest man yan ay ipapatupad yon ng pasikreto.
0: Pero para sa mga pamilya ng mga EJK victims, hindi sapat ang paglabas ng arrest warrants hanggat hindi nakukulong ang dapat makulong.
1: Ang mga pamilya ng biktima, maliban sa matagal na nilang hinihingi yung yung warrant of arrest, dahil 2017 pa pinatay yung anak nila, 2018 na, halos 10 taon na. Kasi hanggat hindi mahuli yan at makulong, hindi pa rin na nila maaninag yung hustisya minahanap nila.
0: Inanunsyo naman ng ICC na nakatakda sa Martes, June 23, ang ikalawang status conference si Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Tatalakayin sa sesyon ang ilang mahalagang usaping administratibo, kabilang ang mga itinakdang deadline sa filing of observations sa expert panel reports at pagpapatibay ng protocol para sa wastong paghawak ng mga confidential information. Pero gaya ng unang status conference, isinuko ni Duterte ang kanyang karapatang dumalo sa sesyon na inaprubahan naman ng hukuman. Sa isa pang court order na inilabas nitong Biyernes, inilatag ng ICC ang inaasahang timeline ng paghahanda para sa paparating na pagdinig sa November 30. Sa August 31 ang deadline para magpasa ang prosekusyon ng comprehensive trial brief na lalamanin ang facts of the case, listahan ng mga testigo at inaasahang testimonya, pati na rin ang mga ebidensyang ipepresenta sa trial. Habang sa September 28 ang panigdaman ng mga biktima ng extrajudicial killings. October 30 ang taning para magpasa ng tugon ang defense team ni Duterte. Inilatag rin ng ICC ang mga tuntunin para sa paparating na pagdinig na sisimulan sa opening statements. May 6 na oras ang prosekusyon, 3 oras para sa panig ng mga biktima habang wala pang itinatakdang oras para naman sa defense team ni Duterte. Para naman sa pagtatanong ng mga testigo, nilinaw ng ICC ang pagkakaiba ng prosekusyon sa panig ng mga biktima. Nilinaw nito na ang prosekusyon lamang ang may tungkuling patunayan ang mga paratang laban kay Duterte, habang ang mga panig naman ng mga biktima ay maaari lamang tanungin ukos sa mga personal na interes at kapakanan ng mga biktima. Hanggat maaari, bubuksan sa publiko ang pagdinig pero nilinaw ng ICC na maaari pa rin itong magpatawag ng mga pribado o closed session kung kinakailangan para sa proteksyon at seguridad ng ilang mga testigo. Alison Ko, ABS-CBN News.
2: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa iba-ibang mga bansa kasunod ng pagbisita sa Russia. Ayon sa Pangulo, iba na ang takbo ng mundo at kailangang makasabay ang Pilipinas sa mga pagbabago. Ang mas malalim na pakikipag-ugnayan anya sa mas maraming mga bansa tulad ng Russia ang isang paraan para matupad ito. Isa sa mga isinulong ng Pangulo sa kanyang pagbisita ang mas pinalawig na bilateral trade sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Habang sa isang banda, pinalalakas din ng Pilipinas ang ugnayan nito sa iba pang mga bansa tulad ng Japan, Australia, Canada at Germany.
3: I already said that the Philippines no longer subscribes to a bipolar world where you have to choose one side over the other. We import from them, we can export to Russia. Maraming areas talaga na nakita namin. Ang pinag-uusapan dati lang, agrikultura, mga petroleum supplies. Ngayon, kasama na dyan yung energy stability, pati food supply, food exchange, yung import-export sa pagkain.
2: Darating na sa Pilipinas ang 24 na Pilipinong napalaya matapos madetine sa Russia bukas, Linggo, June 21, ayon sa Malacanang. Bunga ito ng pag-uusap ni President Vladimir Putin at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2 araw na pagbisita niya sa Russia. Nadakip noong 2025 ang mga Pilipino dahil sa problema sa kanilang immigration documents.
4: Susunod pag-uwi ng labi ni Divine Adili sa Nigeria at paglibing kay Rene Baterbonia sa Agusan del Sur, puspusa na ang paghahanda. At magkapatid na Lot-Lot at Ian De Leon, may patutsadahan hinggil sa mana at itinatayong foundation ng namayapang inang si Nora Honor sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: TV Patrol sa DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
11: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
12: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
13: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Sandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630, at DZMM Teleradio.
5: TV Patrol sa DZMM.

0: Aga ng mga estudyante ng Ateneo de Manila University ng Hustisya at Pananagutan kaugnay sa pagkamatay ni na Divine Adili at Rene Baterponia. Bumuo naman ang task force ang universidad para suriin ang kanilang athletics program kasunod ng trahedya sa Dipakulaw, Aurora. Nagpapatrol, Paige Javier.
1: Muling nagsuot ng black ribbon ang mga Atenista sa commencement exercises ng John Gokong Way School of Management nitong Sabado. Pakikiisa nila ito sa panawagang hustisya, pananagutan at pagiging bukas sa investigasyon sa pagkasawi nila Divine Adili at Rene Paterbonia.
2: Hustisya para kay Rene at Divine!
1: Nag-walkout din sa klase at nagsuot din ng itim ang ilang Atenista nitong Biyernes. Patuloy naman ang paghahanda sa pagbalik ng labi ni Adili sa Nigeria kung saan siya nais mahimlay ng kanyang magulang. Ayon sa Ateneo de Manila University, magpapadala sila ng 2 kinatawan para samahan ang labi ni Adili pabalik ng Nigeria. Isa rito si Father Munching de Guzman. Habang hinihintay ang mga kinakailangang dokumento para sa pagbiyahe ng labi ni Adili, tiniyak ng Ateneo na bibigyan ng dignidad at respeto ang nasawing student-athlete. Ayon sa kababayan ng basketbolista, bukas ang huling araw ng lamay para kay Divine at may misang idaraos ng 6:00 ng gabi sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City.
3: I want to thank you sincerely for the love and the condolence messages and the support you've been giving financially to regards to our brother Divine and Renee. So please, I want to let us know that this Sunday, the family of Divine will be joining us. We want to really plead for you to all come and show your support to the family.
1: Bumuo din ng task force ang Ateneo para suriin at repasuhin ang athletics program. Sa isang memorandum, sinabi ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap, inatasan niya si Father Roberto Ezequiel Rivera na pangunahan ang bagong task force. Kabilang sa gagawin ng task force, ang pagsasagawa ng audit sa varsity athletics program, lalo na ang men's basketball team. Sa Agusan del Sur, pinaghahandaan din ang nakatakdang libing kay Baterbonia sa bagong municipal cemetery sa bayan ng Talacogon sa June 24. Patuloy rin ang pakikipag-usap ng Ateneo de Manila at Ateneo de Davao sa naulilang pamilya kaugnay sa tulong para sa 6 na kapatid ni Baterbonia. Naunang nagabot ng full scholarship ang Ateneo de Davao sa 6 na kapatid ni Rene matapos ang trahedya. Ginawaran naman ng Agusan del Sur Provincial Government si Baterbonia ng Dato Lipos Makapandong Award bilang pagkilala sa natatanging ambag ng basketbolista sa sports. Paige Javier, ABS-CBN News.
0: Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. News, malaking rollback ang aasahan sa Martes po yan, June 23. 9 hanggang 10 piso kada litro ang tinatayang bawas presyo sa diesel. Ang presyo ng gasolina, bababa naman ang 4 hanggang 5 piso. 10 hanggang 11 pesos naman ang ibababa ng kerosene. Una nang sinabi ng Department of Energy na ang aasahang rollback sa susunod na linggo ay bunsod ng paglagda ng US at Iran ng isang Memorandum of Understanding para tapusin na ang sigalot sa Middle East na nagsimula pa noong Pebrero. Dagdag ng DOE, posibleng magtuloy-tuloy pa ang bawas presyo sa mga susunod na linggo kung susunod sa mga tinakdang kondisyon ang 2 bansa.
4: Nasaktan, nagalit at naglabas ng sama ng loob si Lotlot de Leon sa kanyang kapatid na si Ian de Leon na tinawag niyang sinungaling. Nagpapatrol, Ana Sareso.
5: Galit ako! Galit yung galit ako! Buong buhay ko, sinakipiso ko para sa mga kapatid ko. Tapos sisirain mo lang.
6: Hindi napigilan ni Lotlot de Leon na maglabas ng galit at sama ng loob sa gitna ng press conference para sa pelikulang 40 Days. Ito ay matapos umano niyang mapanood ang kapatid na si Ian sa isang interview kung saan sinabi nito na napagbigay alam naman sa kanilang magkakapatid ang konsepto ng isang korporasyon.
7: So hindi ko maintindihan kung bakit puro kasinungalingan na lumalabas sa bibig mo, Ian. He never shared with us anything upon. Wala siyang senior, wala siyang sinabi, wala siyang kwento.
6: Nilinaw naman ni Lotlot na lubos na alam ni Ian ang tungkol naman sa planong Boeing Foundation.
7: Tinanong ko siya, sabi ko, are you willing to do the foundation with us? Sabi ko, magtayin tayo para kay Mami to continue her legacy. Anong sinabi niya, I'm not ready, hindi ko pa kaya ngayon. Sabi ko, okay, pinirespeto ko yan. Usapan namin ni Ian, nasa text yan, may kopya ako. Kinausap ko ulit si Ian, sabi niya, hindi, go ahead, do it. Gawin niyo, susuportahan ko yan. Ang sabi niya sa akin, pag ready na ba ako, pwede akong sumali? Sabi ko, oo, Ian. Kasi atin to, for the legacy of Mommy.
6: Agad na sumagot si Ian sa isang Facebook post. Paliwanag niya, hindi pa siya ready mag-commit dahil nais muna niyang ayusin ang mga legalities nito. Dagdag niya, hindi rin totoong hindi alam ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa plano para mapagpatuloy ang legacy ni Ate Guy. Anya, sinabi niya ang konsepto noong ika-40th day ng kanilang ina na tinanggihan ni Lotlot. Sabi pa ni Ian, nagka-Zoom meeting pa umano silang magkakapatid. Patungkol naman sa naipundar na lupa ng kanilang mommy sa Bicol, tanggap nila Lotlot na mapupunta ito kay Ian dahil siya ang legal heir.
7: Tanggap naman namin na kung ano meron si mommy kay Ian yan. Walang nang hihingi yan, walang nang aagaw. Sinabi ko kay Ian, if you're willing to share the properties of mommy with us, maraming salamat. Kung hindi, okay lang. Walang problema. And tinanong ko yan without Matet, Kiko, and Ken knowing. I just wanted to know if he would. For the sake of the faith. Kasi ako, kaya ko eh.
6: Giit niya na wala silang planong agawin o hingin ito.
7: He can have it all. Kasi para sa akin, sapat na natatawag kong mami si Nora Honor. Sapat na napalaki ako ng isang superstar. Sapat na nang napigilan ako ng pangalan ni Mami.
6: Sagot naman ni Ian, magiging ating kapatid ang partihan. Inaayos lang ang legalities at hindi ito magiging mabilis. Ibinalik naman ni Ian ang bintang sa kanyang ate. Pakiusap niya, tumigil sa mga kasinungalingan, lalo pa't nakarating na ang issue sa kanilang ama na si Christopher De Leon. Sabi pa ni Ian, wala siyang masamang intensyon sa interview. Hopeful pa nga siya na magkakaayos silang magkakapatid balang araw. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Coco Martin at Yeng Constantino nag-collab sa theme song ng Sigabok sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
8: TV Patrol sa DZMM.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
10: Tony Velasquez sa Issues Spotted.
11: Issues Spotted.
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
11: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis!
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakakabit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. TV Patrol sa DZMM.
1: Napumpista ng mga otoridad ang nasa 40 tonelada ng umano ay expired na frozen meat products. Kasunod ito ng isinagawang operasyon sa isang meat processing facility sa Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga. Ayon sa Police Regional Office 3, nakatanggap sila ng impormasyon na nag-ooperate ang naturang establishmento kahit walang license to operate mula sa Food and Drug Administration. Doon nagkasang joint operation ang Regional Intelligence Division 3 kasama ang mga tauhan ng FDA Regional Field Office 3, National Meat Inspection Service Region 3. Aabot sa 4.5 million pesos na halaga ng tonetoneladang frozen beef, pork at chicken products ang nasamsam. Lumabas sa inisyal na investigasyon, marami sa mga ito ang expired pero nire-repack o nire-recycle ng mga suspect para maibenta muli sa merkado. Agad ipinasara ang pasilidad habang arestado ang may-ari ng naturang pasilidad at kanyang production manager. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Food Safety Act of 2013 at paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines.
2: Pinoy represents a star-studded lineup para sa soundtrack ng animated movie na Forgotten Island. Samantala, ibinahagi ng pop rock singer na si Yeng Constantino kung paano niya binigyang buhay ang theme song ng upcoming Kapamilya serye na si Gabo, na sinulat mismo ng bida at hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Marti. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Ito ang theme song ng comeback serye ni Coco Martin at Julia Montes na si Gabo. Nakinanta ng pop rock OPM singer na si Yeng Constantino. Kwento niya, may nakakasanang demo, lyrics at melody nang matanggap niya ang imbitasyon na kumanta ng soundtrack.
4: Pinagdala na lang sa akin yung song na sinulat ni Kuya Hox, tapos...
5: So yung binigay niya sa'yo ay lyrics, parang story, lyrics, tula, what?
4: Hindi, may melody na nga eh.
5: Ay, totoo ba?
4: Singer-songwriter na yata. Ito, nagpaalam muna ako, sabi ko, pwede po ba na mag-edit lang ng rhyming? Siyempre gusto mo flowy yung takbo ng kanta. No? Pinagdala naman nila ako na galaw yung song.
3: Nagustuhan ni Coco ang pagkaka-record ni Yeng, kaya nagdesisyon ang hari ng primetime na gawin na itong full song.
4: Nakapagsulat ako, kaya inalagaan natin syempre yung already yung heart and yung karga ng kanta, masuportahan ko with the lyrics that I will add.
3: Kinikilig si Yeng na gabi-gabing marinig ng mga manonood ang kanilang collab song ni Coco sa pagbabalik ng Sigabo sa Lunes, June 22, alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. Samantala, formal nang inanunsyo na makakasama ang Bini sa star-studded lineup ng mga singers sa official soundtrack ng DreamWorks animated movie na Forgotten Island. Sa inilabas na artikulo ng Variety, makakasama ng Bini sina Broadway diva Lea Salonga, Her, Sofia La Forteza ng Cat's Eye, SB19 at iba pa. Sa bisperas ng kanilang Signals World Tour kagabi, eksklusibong nakuna ng first at fresh reaction ng girls sa big news na ito.
6: It's an honor po talaga to be part of this kasi first time namin maging part ng isang DreamWorks project, and the fact that it is a Filipino cult, Filipino-centric na movie, and we're being part of it, being able to hear our voices sa isang movie that represents the Philippines is such a big deal for us.
3: Kwento ng girls, napanood na nila ang pelikula at na-record na nila ang kanta na may titulong A Parallel World.
6: Diba nung nag-record tayo, parang lagi silang pumapalakpak, tapos like nag-cheer sila. So the energy was really just bright and happy po.
3: Ipapalabas ang Forgotten Island sa mga sinihan sa Setyembre. Pero wait and see na ang Blooms kung kakantahin ng girls ang soundtrack song na ito sa kanilang concert ngayong weekend. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Oo, mula kay Cardo, Tanggol. Tapos ngayon si Gabo, I think ready na tayong makilala siya.
1: At pati marinig yung buong kanta.
2: Oo, at nagsusulat na rin pala ng lyrics si Cardo tuloy. Si Coco.
1: Si Cardo, si Coco.
2: Tumatak na sa akin yung mga characters niya. Ang dami namang talent ni Coco, ano ba yan?
1: Abangan po natin yan.
2: Pwede bang ano, kasing maging kasing perfect?
1: How to be you po.
2: How to be you.
1: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
2: Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
7: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
7: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni! Vibes to vibes, kasama
1: sa oras mga ka-vibes, alas 6:45 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

ganaan mo laa, ganaan magpasingot, ganaan mo sayaw. Pero nag-budget man, oy! Kaya ano man, mahal ka ang palaliton, mahal ang gasolina, mahal magbayad ng entrance, at tupagin mo club, o di ba kaha, entrance sa diskohan, no? Dito itong programa mga kabayos, di kailangan lang ng entrance, di kailangan mo bayad o table, kaya diri

ka vibes kaysa mo daling pagaw. Basa o ba ang nagsaba-saba karon. Hello mga ka vibes. Okay, salamat ha sa mga nag-atang yun sa itong programa karong gabi una. Sa itong ganahan na ipag-greet, na ganahan ipa-shoutout sa inyong paborito ng ating nga si Ate Bay. Pwede kayo mamotext or mutawag sa ito ang linya mga ka-vibe 0995-472-0802. Atong balikon, atong numero 0995-472-0802. And of course, pwede po kayo mamocomment sa itong Facebook Live, no? Sa ganahan, makita sa amo ang mga pasayaw-sayaw, ginagmay, o pakit-cute sa tagsayaw karon kay bago po malagsugod ang itong programa. Unya na tamuhon at unyang taod-taod mga ka-vibes. Pero pwede kayo mamutan sa ito ang live. Nag-live ito sa Facebook. I-search lang itong personal Facebook account. Juvie Balneg. J-U-V-Y space Balneg. B-A-L-N-E-G. And shoutout po dahil no sa FM Radio Cebu 93.1. Lagang salamat sa inyong hatag na ito nga libre no nga nakakita agad ta sa Home Along the Riles mga ka-vibes. And grabe yun kay grabe ang hilak na tibayog niya Blanga Neda yun. Uy, ambot nga no gito no, pag hilak yun ako kay abi man ako unsa man ni ka nang abi man ako malingaw-lingaw ako magkatawar ako. Umiyak si Ate Bay niya, appeal pa yun si Langga Neda. So kaming duha, naghinilakay dito sinihan. Gisamutan pa yun, kaya interview pa yun. Unsa man yung gibati sa movie, awa na yun. O makita, gali mo sa mong video, wa, nagbako yun. Duha ka buok kay. Sayop yun mga ka-vibes, kami duha ang gi-interview. Kaya nga naman, sa salida pa lang ng hilak nami, gipangutan na ba yung kumusta mi, sambot pa yun, nagbako si Ate Bay yun. Oy! Muna inundan nga si Ate Bay karon porti yung pag-awang. Ano man, naghilak ko ngayon, nagtsabaw. Mura mag-appeal dito o salidag acting-acting. Oy mga ka-vibes ha, oh, pwede kayo mo ma-appeal sa itong pag-greet and pa-shoutout sa'yo din lang gihapon sa Sabado Sadsa.

shout out sa itong mga ka-vibes na karoon. Nga nagtanaw sa ito ang live. Hello, ni ka-vibes at si Nessa Lanabas Ras. Shout out po sa tanang mga taga Cebu nga, ilabi na ni ka-vibes Lambert Mangyaw. Okay na, salamat ka-vibes sa pagkalaw sa itong live. Shout out po ni Aya, ni ka-vibes at Jocelyn Balneg. Nga nagtanaw karoon sa ito ang live. Good evening, good evening, good evening.

shoutout po niya sa ako ang usa sa mga pinakamayong at trainee. Dahil sa San Fernando, ang tanong ko rin sa atong live, shoutout ni Honey! Hello po dahil ni Ka Vibes, Kitty Cathy, ang tanong sa atong live. O ni June Brian Kalimutan. O shoutout po dahil sa atong usa sa mga DJs. Hello niya, love you ni DJ 1G. Mayang-mayang gabi, kumusta naman kadra? Oy!

shout out po dai og maayong gabi sa tanan nato mga ka-vibes dira no nga nasakitan kay nasakpan ayang uyab nagbinuang. Especially shout out ako dira akong amiga, usa sa mga pinakagwapa. Oh, libre lang shout out ha. Sa to mga ka-vibes dira nga single ko nangita mo gwapa sexy rider nya nurse. Oy, ako ari amiga Nicole Borges nangita uyab. Hello ka-vibes, Nicole. Hello Nicole. Kita kits po. And of course, sa ato mga ka-vibes dira ha, pwede kayo pumunta na ako sa ato ang live. I-search lang at Juvie Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G sa Facebook. Pwede po kayo pumasal sa iyo ang mga greetings and shout out sa ato ang text line. Oh, text line 0995-472-0802. Now, speaking of congratulations, mga ka-vibes, shout out and big and huge congratulations, di ay, sa ato ang USJR interns, no? Nga ni-graduate karong adlawa, kay congratulations! Shout out niya dira, Bibi Gab, Rica Ford, and of course, pinakagwapa na mga intern, wala ilain, wala makapuli. We have Chiki Andrade, congratulations!

O sa yun, Ate Bay, grabe baka hyper na ni comment rin. Ate Bay, grabe yun, hyper yun, kaayo kang yun. O ano yun siya mga kabayas, basta Sabado gali, ubusan talaga ng energy yan. Oy, shout out the eye niya, kabayas, o, GL Sam, na nagtanong karon sa ato ang live, enjoy your vacation. And tada na ito mga kabayas, ng mga corporate girlies, mga alipin ng salapi. Deserve yun yung mga kabayas, ha, nga mabakasyon, mabakasyon, mabakasyon, mabakasyon, dapat yun. And of course, mga ka-vibe, shout out po di ay sa tanan ito mga naminaw karon. Dira sila nga mga bus, nga mga drivers, mga konduktor, at mga pasahero, no? Hello di ay niya ka-vibes, Kuya Denden, o Ati Jenny sa Katz Bus. Mayong gabi niyo dira mga ka-vibes, o sa tanan ito mga drivers nga naminaw karon. Amping in town, magkanunay mga ka-vibes, stay alert, stay awake. Kung ganaan mga dili magduka sa inyong mga biyahe, ay wa na'y problema mga ka-vibes. Tune in lang sa Sabado Sadza.

sa itong ka-vibes ni Mikey Romeo. And of course, yung Bayou Cams. Uy, sa noon na ay Bayou. Shout out po sa ako nga maestra pa grade 6. Oh, never makalimot. Hello, di ay ni Ma'am Rene Monares Abad. Nga nagtanong karon sa itong live. Shout out po ni Ardian Logronio. Hello po dahi ta ni Aka Vibes. Debbie Tunakaw. Hello Miss Juvie. See you this Monday. Oy, dili ko ganag Lunes. Dili ko ganag Lunes. Shout out at Debbie. Mayong-mayong gabi ni Modera. Hello po ni Giovanni Cabanyog. Hello DJ Irvin Bunal. Shout out diri sa Hinatila.

nakakagawa pa ka manager ng akong nailahan. Shout out ni Miss Dice Minardo na tara sa tong live mayong gabi. And napunta dari gikan ni Dan Descarga DJ Ervin. Pa-request ng budots na barangay Pitiw Piw Piw Piw. Asa malaoy! Sa ito mga kabayos, ginagalaan i-request, no? Basta kayo naalam yan ang kanta, ha? Pwede kayo na ito hatagan o pagtagal yung mga request, mga kabayos. Bari mo comment sa itong Facebook Live, Juvie Balneg sa Facebook or sa itong text line 0995-472-0802.

Shout out ni Kavibes Angeline Manatan nga natanong karon sa atong live. Ay, on fire si Ate Bay. On fire gyud kay gipanutok sinayaw diri. Hello po ni Aya. Napero siya request ko Ate Bay oga family affair. O sige atong unghungan si DJ Ervin diri. Kung napatay a family affair, una po diri sa atong TikTok DJ Affair Bounce Remix. O sige, yun yung taon-taon. Ito na nga pagkabasahon. Ito na nga hatagan o pagtagad. Inyo ang mga...

0: Muna minaw lang hapon sa yung favorite music radio sa Cebu, 93.1 Ka-Vibes! Mauna ni! And of course, mayong gabi sa itong mga ka-vibes na nakaroon. Nga pariya ni Ate Baby paringot o sinayaw tungod sa kalami sa mga kanta. Oy! Si DJ Irving yun ang kasabaan na ito. Ano yung taong-taong yung kaalimuot na kayo diri sa booth. Yun nga naman ni... Of course, shout out po di ay sa ato nga pinakaguwapa lamion nga manager nga naminaw karon. And ato nakauban kagarina nga ni appeal gyud ni taw nagbakho kauban si Ate Bay no sa Home Along Dariles. Shout out lang ga Neda and of course si Sir Anton Anthony and Inday Antonia, maayong gabi. And napunta diri sa ato ang text line mga kabal ato ni pagabasahon. Good evening, Ate Bay, nga sabaan. Uy, kasi sabaan, kahilom ra na ko, ah. Ano siya diri nga, ah. Pa-shoutout, pa-shagit ko. Great na ni Junjun Lastimosa, ang hilita undang, John Bindanillo, og ni Bra DJ Rans Garrix. Greetings from Junwar Lisondra sa Piyapi Bulado Gihulngan Negro. And napunta diri from Gian. Good evening, DJ. Pa-shoutout ko ni Kairo Mijares from Nugas, Alcoy, Cebu. And napakita din from Mindanao Vibes. Good evening, DJ. Pa-shoutout watching from Digkilaan, Iligan City. Diba, bongga, naabot ganito itong Mindanao mga ka-vibes. Grabe ng mga tukar ni DJ Ervin yun. And napakita din rin, hello ni Ray Mark Liania. Shoutout DJ from Combat Boys ng Newtown, Anao, Hinatilan, Cebu. Napunta din gikan ni Ka-Vibes, Kevin. Hello DJ, greet ko advance Happy Father's Day. Ug mga adlawa sa ni Papa Namo, nga si Konsihal Kuding Alindahaw, sa Barangay Malolos Barili. Ug salamat sa tanang Papa, ug request me ug song Dance With My Father Again. Salamat sa pagbasa DJ. And hello po dahil ni Ka-Vibes Girly Noynay Laborte nga nagtanong karon sa atong live. Mayang gabi. And bitaw no, advance Happy Father's Day sa tanan ato mga amahan nga grabe ang paningkamot, grabe ang sakripisyo para lang mahatagan og nindot nga kinabuhi ang ilang pamilya. Dili lang sa tanang mga amahan kung dili sa atong mga inahan nga nagpakaamahan og sa tanan ato mga ka-vibes dira nga ni barog isip amahan sa ilang pamilya. Advance happy Father's Day mga ka-vibes! And we will take a very short break lang sa agyod. O, mainom sa tubig sa Ate Bay. Kaya ano, aside sa si Ate Bay ang uga. Hoy! Nag-uga ang tutunla ni Ate Bay. So we'll take a very short break sa itong mga ka-vibes. Sige paningot, ugsayaw, dira, sige hala. Pahuway sa kadiyo, trapuhi sa ang singot. Kimurag, nanimaho ang ilon! Padayon lang mo sa pagpaminaw sa yung favorite music radio 93.1 Ka-Vibes! Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ka-Vibes!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mauna ni!
4: Vibes, ka-vibes, kasama sa...
5: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad og bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni.
6: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
7: Yes, sir. You were dancing through the lightning strikes.
6: Six, five, four. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown.
0: Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes, mauna ni!
2: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: On the mix is D.

O como na mino lang gihapon sa yung favorite music radio sa Cebu 93.1 Ka Vibes. Mauna ni. Mauna ni. Tawag yun. Oras na ito mga ka-vibes, alas 7.35 na yun. Sa kagabihan, kumusta? Ang ato mga ka-vibes, nakaroon nga lami, kayo lang panihapon. Pero mas lami yun, ang ato mga tukar mga ka-vibes. Alright, welcome back sa itong programa. Kung di ng disco, naragit sa iyo mga radyo, wa na ilain pa ang programang Sabado Sadsad. And of course, mga ka-vibes, kaubad gihapon ninyong karoon. Kaubad ninyong karoon, mga ka-vibes, ang iyong paboritong atis sa kahanginan, ang Sabaan, pero hitsuraan, dito sure. Oh, pero okay ra, hamis na kitag naong diri kay gipaningot na mata. Kini si Ate Bay, mga ka-vibes, and of course, ang hinungdan, nga nung makasayaw, yun tabi sa kapito, dili ko ganahan mo sayaw, DJ, kaya mo nang di, madyo ko kabaw mo sayaw. Pero mapugos, og sayaw, makakiay, yun, kaya nga naman, lami kaayo ang mga tukan. Oh, wala lang ang kauban karon, mga ka-vibes, of DJ Ervin on the mix! And sa ito mga ka-vibes na ganaan na ipag-greet dira, pwede ka mamutan na sa ito ang Facebook Live. I-search lang Juvy Balnag, J-U-V-Y space Balnag, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo mamutan sa ito ang linya mga ka-vibes, 0995-472-0802. And speaking of greetings, natin mga pag-greetings din mga ka-vibes. Shout out the Aino ni Shania Faith Finn. Oh, di ba Finn na kagikasal sa naol naman talaga. Hello ma'am, she regards ko na si Moy Moy Diris Amo ang nagtapok sila. Oh, shout out sa mga barkada ni Shania ang nagtapok nila karoon. Mayong gabi. And napunta din sa ato ang Facebook mga ka-vibes. Good evening, Ate Bay. Please ko shout out sa akong mga anak na si Zana, Brian, Ziara, Bridget, Zoe, Bethany. Ang ako ang tia Noche Cuyos. Og ni RJ nga palahubog. Oy, nga naman na. Oy. O, da, salamat ka vibes, girly Noy Nay Laborte. O, hello po di ay ni ka vibes DJ Jussie. O, ato ang suki, no? Hello there, ka-vibes. Good evening, Ate Bay. Shout out sa akong anak na si Baby Laika Joy ug Mark Jezreel Mahinay ug sa akong wife na si April Joy Mahinay nga naa sa barangay Mainchaca, Calatrava, Negros Occidental. Salamat, DJ. Watching from Pierre Uno.

advance, happy Father's Day di ay sa ato ang usa sa pinakabanggiitan, masaligan nga teknisyan. Nga na usa, nakraman man ko to, bing, ano man to. Oy, tiyo, I hope ha, na okay nakadira. Ang pingin taon kanunay, no? Bala tag bata tag naong, pero na yun tayo may pamatay itong buko-buko. Gatong kalawasan, makapil yun ang taong nagkakapoy mo lang. Pahulay ka dira, dapat pahulay ka dira, ha? Ano ba? Hello ni Tiyo, Virgilio Villanueva, shout out ni Modira. Nga nagtanaw sa ato ang live, hello po na ni Kabibes Girlie. Pahabol din Ati Bay, advance happy Father's Day sa nag-inusara nga lalaki, oy. Sa among kinabuhi, DJ Ervin Laborte. Listen all, kayo mo dira ba? No, gigan ko rin siyang tulo ka, Atris Marias. Salamat, DJ. Oy, of course, you're welcome, Kavan. And napunta din sa itong text line, maayong gabi, DJ. Maayong pagsadsad sa akong brother, Richard alias Itad, o sa iyang wife, nga si Kathleen, o sa ilang anak, nga si Skyler, nga naminaw ko ron. Oy, alam, maayong gabi, nga puwerting kusuga sa ilang sound. O sa tanang Lawas family, especially nila Jerry Lawas, o Veronie Lawas, o sa tanan nga naminaw ko ron, sa ilang panimalay, maayong maayong gabi. Hala mga ka-vibes, sayawi, sayawi, sayawi na dira

7:56 na gyud sa kagabion. Kumusta? Kumusta? Kumusta ang mga ilok dira? O, si Mota na, si Mota ba? Bibro mo naabot man din sa stasyonan, oy. Oy, shout out sa ito mga ka-vibes. Nga padaling nga natanaw sa ito ang Facebook Live. Hello, di ay ni ka-vibes Joshua. Oy, Joshua Labitad Cavaliero, ang pambansang gunner ng Vibe Mix DJ. Kumusta? Kumusta?

0: shout out po di ay ni Kavibes Luca Junjun Ligahe. Hello DJ, pa shout out from Bayawan, Negros Oriental. Uy, daging salamat mga Kavibes ha. Bisag asa magaling mong gibutan karon ni Lord, di ba? Grabe ato mga Kavibes, mga Luzon, Visayas o Mindanao, na minagirintawan sa ato ang mga programa. Ilabi na karong mga orasa para sa programang Sabado sa Zan. And napunta din sa ato ang text line. Good PM DJ, mag-greet lang ko dito sa Tomas Upos Leyte. Ako ang mga anak, si Erica, Gino. Musta na mo diha mga anak? Salamat sa pagdasa DJ. Pwede ko ma-request o kanta nga disco Touch by Touch. Mga ka-vibes, kasi niya siya? Si Magno Bornea di ay nindi rin sa Magikay, Mandawi City. O sige, ato ang hunghungan si DJ Ervin. Unit ako toon. Hello po rin niya, Raymart Brosi Biangos. Mayong, mayong, mayong gabi dira ka-vibes. And apo diri nga hello DJ, happy Father's Day ni Moderati Behoy. Ngano naman na abig mo gasto tag laki niyo ako tawgo ng happy Father's Day maogid mo ha. Mga ka-vibes, sa atong mga anaminaw karon, about take a very short break lang sa, pero sa mga napoy ganaan ipag-greet dira, mga ganaan mo apa silang pa-shout out, pwede ka na sa ato ang text line 0995 472-0802. Pwede po kayo mutanaw sa ato ang Facebook Live mga ka-vibes. I-search lang Juvie Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G, para sa iyong mga request ng mga disco, mga kanta, mga pa-shoutout and mga pag-greetings. We will take a very short break mga ka-vibes. Ato ang pagbalik, more pasayaw, more pasingot, more greetings na lang gihapon yung favorite music radio 93.1 Kavibes Mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Kavibes Mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Kavibes Mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1 Mauna ni.

0: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad. Mauna ni! Vibes, the vibes, kasama sa
1: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, Tambay the Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
2: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist. It's you were dancing through the lightning strikes. Six, five, four. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
3: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad. Matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
4: Your Sabado night party made even better. Sabado Sad-Sad sa

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Kamu na minolang hapon yung favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Kavibes. Mawa na ni! Oras mga Kavibes, alas 8, geez, na good, we're back. And of course, mga Kavibes, welcome back sa itong programa matag Sabado, kung diin ang disco. Narigit yung mga radyo, wa na ilain pa ang programang Sabado.

DJs up until 9 PM. We have Vibe Mix DJ Jeff Mamba on the mix.

bisan bitaw ka di mo mag-inom, no? Basta kay lami magkayo ang mga tukar diri sa atong sa balusad-sad. Magkasayaw sayo gyud bisag di mo hubog oi. Okay? And abot diri shout out. Shout out sa kong Mary Jane Hirolio, nga taga Waray ug Kaliwan. Ay, mayang-mayang gabi, mga ka-vibes. Again, ha? Pwede kayo mo send sa iyong greetings and shout-outs sa itong text line 0995-4720802. Pwede po kayo mamutanaw sa itong live sa Facebook. I-search lang Juvie Balneg. J-U-V-Y space Balneg. B-A-L-N-E-G.

0: sa akong kaugalingon. Nangita ko guyab DJ Hoy, nangita yung guyab. Nga nangita man maguyab, oy nga sige, bumaumang ka ha. Oo. Si ayan pangalan ko ng mga ka-vibes. O, ato ang mga ka-vibes ng mga guwapa, dira, mga lamion, o sexy. O, natin ka-vibes diri ha, nga nangita o uyab. Ang iya ko ng pangalan, mga ka-vibes kay, o sa ni igkas, ah, dili na igkas, o, dili ka. Bay, o sa ni, by gas, di ay by gas ko, no. O niya, nasa gihatag nga number, mga ka-vibes. O, kata mga nangitag uyab ha, mauni ang numero, 0963-078-4009. Bongga ato mga ka-vibes, dumangita, jub uyab. Ayaw mo, ano, dili mo mutuwa ng mga organic encounter, D-I-D-I-D-I. Kana ko nung organic encounter mga ka-vibes, kung wala mo nasayod, anak, kana ako nung di mo kinahanglan mag-meet chat, di mo kinahanglan mag-chat-chat, kung nung magkaila na ko nung sa personal, o kalit. Aung sa bang nung magkaila mo, kawaton, mani mo ang bago, no, oy! And of course, mayang gabi po rin sa itong mga ka-vibes, ganaminaw ko ron. Dira sa Davao City, sa Negros Oriental. Napo diri sa Coron, Palawan. Uy, layo nito na after na ito ang programa. Dangking salamat mga ka-vibes. And of course, we will take a very short break, no? Mabalik mi ni Jeff Mamba o niyang taon-taon mga ka-vibes para sa programang Sabalo Satsa. Diri lang gihapon sa yung favorite music radio 93.1 ka-vibes. Maunari!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay! Kabay!
4: Di pala may anra ta, pero sa lai na higugma, mauna ni!
5: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay the vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
7: Ten, nine, eight, seven, your favorite artist.
8: It's alright, you were dancing through the lightning strike.
7: Six, five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong Favorite Music Radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
9: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

Yes, mga ka-vibes, alas 8.55 na giyot kagabihon. O kamo na minaw lang gihapon sa yung favorite music radio, 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes. Mauna ni! Okay, kumusta, kumusta, kumusta ito ang mga hawak dira? Wala na ba siya, wala na ba magpamaulan, ha? O, na naging under ay DJ Lami kayong mga tukar. O, sabay, kasi may mas lami sa ATB o ang yung tukar. Unsa man gyan.

0: pag-greetings. Natin mga pag-greetings. Hello ni Andoy Ali Arenelia Rule. Mayong-mayong gabi yan. Shout out po di ay. Sa tanan na to mga ka-virus, ganaminaw karon mga ni Ubana mo karong gabi una sa mga gipaningot, sa mga nasakit ang tuhod o hawak o sinayaw. Ako masulti ragyod kay The Serb.
1: Pahingi naman ang Diyos.
0: Ngayon nga mga tukar lamig, ay makatulog kita katotood, ay. And of course, DJ Jeff Mamba, ready na ba kasi yung mga pag-greetings, Jura? Kumpleto na yung mong lista, sige. Okay, uha namang microphone, go ahead.

0: Okay.
1: Sige, jump number, come on, go ahead.
0: Yes, mayang gabi, Ilayno, sa tanan.
1: Mayang gabi, boy.
0: Mayang gabi, tanan, sa mga naminaw karon. Now, then, shout out na no, ni Tatsuki Menyosa, kita kiss dia, sa inyo lugar, disco karon, invite ta karon, lahos ta karon, ikaw man na ni.
1: Kung sa mga oras ako, tumang nga nang mangimbitar ni mo.
0: Ah, mga kadawang gini, depende, depende kung muragag tau.
1: Grabe galing din ko na ng ideya laban sa dirang nakita. Sige.
0: Yes. Then so shout out ni Kuan ni Alfred Damole. Kita kiss po niya karong June 27 sa ilang lugar. Miss Ten o disco po na ila. Invite po ta dia.
1: Okay, last time kita pagkuno nga nagkuan kag pageant no. Pageant mo ang ibaran.
0: Oh, pageant.
1: Pageant naman ang mapabuking kira. Oy. Kita pa mga
0: then shout out po sa compares din si Tris Ann Lubindina, namin nato karon sila Juan Jimmy Lamaya o Jonas Gumora o grabe na sa tanan nga namin nato karon sa atong sibyanan. Daghan kayong salamat yan yung tanan.
1: Onya og gaganaan sila nga i-booking ka DJ Jeff. Asa mo sila pwede mo reach out sa imuha?
0: Yes, pwede sila mo reach out nako sa Jeff Mamba tong ang profile ay Kuya G. Oh, dali ra na may lang naka-red. Red profile.
1: Oh, all right. Sure ka, wala nila in?
0: Oh, wala na. Okay na.
1: Wala na.
0: Wala na. Okay na. Thank you very much.
1: Galing yung tanan. Salamat. Wala mga ka-vibes again. DJ Jeff Mamba on the mix.

Well, shoutout po di ay ni kabayan sa Junwar Lisondra. Nga na tanaw karon sa atong live. And of course, sa atong mga kabayos nga ni Uban atong karong gabi una og sa atong mga kabayos nga ni Apil og ni Uban na mo sa pagtanaw sa... nakalimot! Wow, Ate Bay, talaga bang makakalimutan mo yan? Nga grabe ba yung ibong hilak ha? Mura ba yung ikaw mo yung Apil og acting gito? Buta mga kabayos sa atong mga kabayos nga ni Uban na magtanaw sa Home Along the Riles kaganina dito sa... oh, dito siya sa cinema basta. Maraming salamat mga ka-vibes and of course, no, sa ato ang mga amahan nga naminaw karon. Mga amahan silang panimalay, amahan silang trabahoan, mga nagpakaamahan sa ilang pamilya, sa mga sakripisyo, sa mga naghatag og pagpangga og paghigugma sa ilang mga anak og ilang asawa, usaray asawa dapat ha, bantay bitaw mo. Happy, happy, advance, happy Father's Day mga ka-vibes, no? Oga,

0: Ayan, bitaw, pang family kayo ang Home Along Darilas, mga ka-vibes. So if naamoy, naapamoy mga budget dira, no? Di mo kaingon siya, mahal, good. Pero if naapamoy extra dira, nga ganahan ninyo ispend. Para sa Tibok family, pwede kayo tanaw ng Home Along Darilas. And of course, sa tanan na itong mga ka-vibes, ato ang mga DJs. DJ Sprocket Gunato, DJ Kim Yap, and Sir Igkas, and Tio Virgilio Villanueva. And sa ato ng mga amahan, advance happy, happy Father's Day. Know that we see you, we appreciate you, and we love you so much. Mga ka-vibes, I have to say goodbye na. Alas 9:01 na, overtime na ta, basi makasabaan ta sa ato ang karang kusgan, dako, isog nga lalaki dire. Lagay salamat mga ka-vibes sa pag-uban na mo karong gabi una. Sir Antonio Igas, sa pag-atabang na to, no? Nga to ag yung malahos. Ato ang programa, kaya nakakuan man. Wala siya may ni pulis sa kawan ni Tio Virgilio Villanueva. Hanggang salamat, EP Gab. Thank you so much. Sir Jeff Mamba, thank you. Sir Ervin, DJ Ervin, hanggang salamat sa pag-uban ako karong gabi una. Of course, mali niyo ang pinakagwapa. Pinakagwapa talaga ba? Yung paborito ng ate sa kahanginan, wala ilahil pa, DJ Ati Bay. Musun na ang programang Bedtime Stories. Kau pa rin yung si DJ Kim Yat. Dari lang gihapon, sa yung favorite music radio sa Cebu, ang 93.1. Ka-vibes! Mauna ni! Bye-bye! Mwah.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni

mga istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

Pilipinas. It is now exactly 9:39, alas 9:39 na, and you're listening to your favorite radio station, your favorite music radio, FMR 93.1 Ka-Vibes! Mao na ninini! Welcome, welcome mga ka-Vibes! May gabi si Tanan, and welcome sa atong paboritong programa matag Sabado sa gabi. Welcome to the show. This is your Bedtime Stories, FMR Bedtime Stories, with your host, the one and the only, ang DJ na Chubby na Yummy Pa, DJ Kimmy at Cutie at Mayo. May gabi sa tanan. Kamusta man ang yung Saturday evening? Today is June 20, 2026, mga ka-vibes, a day before Father's Day. Shout out sa mga nag-early celebration na sa Father's Day, no? Tungod kay tomorrow na yung mga importanteng lakaw, na yung mga kakulian, na dili ka-celebrate tomorrow, so may nang-early na nila. And speaking of early celebration, mga ka-vibes, grabe. We had the best early Father's Day celebration earlier, no? Together with our family, diri sa FM Radio Cebu 93.1. Kundiin, nagpahigayon mi og block screening sa Home Along Dariles, The Reunion. Yes, SM City Cebu Cinema 4. Kauban sa mga nakadaog, no, nang hatag man mi diri og tickets, no, sa block screening sa Home Along Dariles, The Reunion. So, na yung mga nakadaog og tickets, dito na nanaw sila together with our partners, mga kauban na mapirmi diri sa 93.1 FM Radio Cebu. And mind you guys, sa mga naminaw karon, if you are listening right now, watching on Facebook, on TikTok, kung nagplano mo ugmang adlawa, nga mulaag, mutanawg sini, kauban ang pamilya, mind you, my advice is watch Home Along Dariles, The Reunion. I'm not promoting the show tungod kay partner mi, ha. I'm promoting the show because for the longest time, moto'y salida nga Pinoy nga nakahila ko. Oh, ako dili man yung dali mutulo akong luha. Nung kamutulo pa akong sipon kaysa akong luha. No? Pero nindot jud kaayo ang Home Along Dariles, The Reunion, because aside from it's very nostalgic, labi na sa mga millennial babies nato diha, no, like me, if you were born 1981, 82, 83, 85, no, or maybe 1991, 92, if nakaabot mo sa Cosme family, no, if nakaabot mo sa ni Kevin Cosme og ni Azon, nilang Bill, nilang nilang Baldo, no, nilang Bing, syempre, no, you know the Cosme family of the movie, oh sorry, of the sitcom Home Along Dariles, Dariles. Ngayon, ginapasalida si ABS-CBN every Thursday before. Di ko kalimutan na every Thursday na mag-atang jud ko ana, no, and I've memorized the jingle, no, or the OST of the sitcom. If kaila mo nila and you know their story, sus Diyos ko, maghilak jud mo, ngamutan aw sa Home Along Dariles, The Reunion. So, showing in cinemas nationwide, wherever you are, you can drop by a cinema and watch Home Along Dariles, The Reunion. It's one of the best family comedy movies, pero grabe kayog minsahe, especially for Father's Day. Yeah, no? And then, what else? Makaingon yun ko, dugin ako nakakita comedy nga Pinoy, nga dili lisod magpakatawa. No offense, ha, sa mga comedians karon, like, you know, Vice Ganda, ang uban pang mga comedians karon. Comedy right now, it has to be usahay, medyo insulto pagamay, no? Murag BIBI, tamay-tamay, yan na ba, no, ang comedy karon. Pero lahir yun ang comedy sa old school, no? Siguro ma-appreciate na ako. It's because, you know, I was born during that generation. It's easy to have jokes without insulting or without criticizing someone. Katawaan nang yun siya, pero lingaw, and it's the story revolves around family, no? So again, tanaw mo Home Along Dariles, The Reunion, showing in theaters nationwide. It's worth it, I promise, no? Reviews are coming out right now, 4 out of 5 sa uban, but for me it's a 5 out of 5. It's one of the most iconic family in Philippine TV, television, and movie history. So mas maayong mutanaw mo, okay? Home Along Dariles, The Reunion, okay? Muna'y gibuhat na mo, gaina. O niya, nakahilak yun ko. Nakahilak sa akong wife. Kuyog mi pamilya, nindot kaya pamilya. Tapos akong anak, bisan pag di siya kasabot og Tagalog, si ug translate niya.
Pero nakasabot na sad gihapon ako anak. So it's a very nice way to celebrate Father's Day tomorrow, no? Drop by the cinema niya, tanaw mo mga ka-vibe. So muna, no? Anyway, kung wala po'y planong mo tanaw, okay ra. Kung wala'y budget, pundo lang sa balay, no? And spend time with your family. Okay, 9:45 na itong oras. Good evening to each and everyone. We're now live sa different social media platforms. Live ta sa Facebook, FM Radio Cebu. Or sorry, 93.1 FM Radio Cebu. Live po ta sa akong TikTok at FM Arkimiat. And syempre, live ta over the radio at 93.1 sa dials niyo mga radyo mga ka-vibes. Okay. Taysa. At sa shout out ni Hini Guapo Vlog, maing BE man akong like and share. Salamat Guapo Vlog, no? Nga pirmid yung mo like and share, no? Sa ato ang bedtime stories nga live. Alam nyo naman, akong programa din nga taas sa 93.1 FM Radio Cebu. Kada Sabado, ragyod. No? Munang atang-atangi ko ninyo, mga ka-vibes, no? Oo, so anyway, without any further ado, our story for tonight, mga ka-vibes, is a Father's Day special. Since tomorrow is Father's Day, nangita yung kog story, gikan isa usa sa mga confession pages, ning maong story, mga ka-vibes. And I wanted to read this story as a message to everyone, no? As our Father's Day special. Okay, so if ready na mo, ready na ko. Kay medyo taas-taas na akong tabi-tabi diri mga ka-vibes. Ato na ning sugdan. Para wala nang maraming dada, no? Wala nang maraming kuda. So if ready na mo, ready na ko mga ka-vibes. Please sit back, relax, and enjoy our story. Sa mga nagtanaw sa atong Facebook Live karon, hello. Please like, follow, and share sa 93.1 FM Radio Cebu Facebook page. And if you're watching right now po sa akong TikTok, heart lang, tap, tap, tap, para mas naghantag hearts. And syempre, kung di naman labag sa kalooban nyo, please share or repost. Or sana siya, repost ba na? Or repost ba na, no? Sa TikTok, repost. Kana mo rag share. Oo, kung di naman labag sa kalooban nyo, please repost, reshare our video. Okay? Reposted ka na. Repost pala. Ready na ba mo? Kung ready na mo, give me a thumbs up. As if naman makakita ako, no? Uy, shoutout sa mga taxi drivers na ito karun, mga tating at taxi drivers. Amting sa pagbiyahe, ha? Hi ni Max and Nuevo Family. Maying gabi, Max Payne. Huwag ni DJ Lambert Mangyaw, maying gabi ninyong tanan. Okay? Maria Villarmia, good evening. Eto na, without any further ado, mga ka-vibes, let us listen to this story. Laing storya, mga ka-vibes, yung ipadala sa itong programa. Alang sa ito ang storya, itong programa matag-Sabado, ani ana ito ang FMR Bedtime Stories.

0: May gabi, DJ Kimiat. Itago lang ko sa pangalan nga Tatay Andoy. Not my real name. Apan, gusto na akong i-share ang akong kaagi sa kinabuhi. Still want to keep my life private, pero ganahan kong makuha ang pagtulunan ng akong kaagi sa kinabuhi isip usa kaamahan. Dugan na konting paminaw ni mo, DJ Kimiat, MOR days pa. Dagang mga storya sa gugma, mga kasakit, paglaom nga akong nadunggan sa imahang programa. Sukad pa kani adto. Ulitawo pa ko. But tonight, DJ Kimiat, ang akong storya karong gabi una, ganahan akong ipaambit para madasig ang mga amahan nga sama na akong naningkamot. Dili ni istorya sa usa ka lalaki nga dili ni istorya sa usa ka dato nga tawo. Dili ni istorya sa usa ka sikat nga personalidad. Kini nga istorya, DJ Kimiat, kabahin ni sa usa ka amahan nga daghang giagian nga kalisod sa kinabuhi apan ni bangon ug ni padayon alang sa iyahang mga anak. DJ Kimiat, ako ang kinamanghuran sa pito ka mga managigsoon. Natawo ko sa usa ka gamay nga baryo diin ang kadaghanan sa mga tawo kay it's either mangisda or mag-umara jud ang panginabuhian. So kan pagkabata, DJ Kimiat, kabus na gyud mi. Karek nakadungog kog mga bata nga mureklamo tungod kay walay bag-ong sapatos. Ako, DJ Kimiat, sus malipay na ko kung dun ako'y chinilas bahalag buslot. Usahay, gulay ray kanon. Walay gulay gani, DJ Kimiat. Asin ra. Usahay, patis o di ba mantika sa baboy kung maswerte. Ang uban, mga bata karon mo reklamo basta gulay. Ako, malipay na ko, DJ Kimiat, basta na ay gulay. Muna'y kinabuhi na mo before, DJ Kimiat. Pero bisan pa maglisod, malipayon gihapon mi. Pagkahuman ako og high school, wala na ko nakapadayon og college. Kay lagi, wala mi kwarta. Busa, nangita din kong trabaho para makatabang ko sa akong mga ginikanan. Naagi ko og construction, kargador, ug na ibakanting nga oras mamaligyag isda. Bisag unsang matinud-anon nga trabaho, akong trabaho ni DJ Kimiat, akong dawaton. Para lang sa akong pamilya, para makatabang ko sa ilaha. Ug dito na ko nakaila ang babae nga in the end, dahimo na akong asawa. Siya si Liza. Dili dato si Liza, DJ Kimiat. Dili pud siya susama sa usa ka artista nga kagwapa. Pero para nako, siya na ang pinakagwapang babae sa tibuok kalibutan. Sa unang higayon nga nakita na ko siya sa merkado, DJ Kimiat, naglibo ko sa akong gibati. Muraga, na is something special. Kung tinuod yun, kusog kayong pitik sa akong dughan, DJ Kimiat, hangtod sa eventually, nanguyab ko niya. Kung nagkauyab said me, tungod kay ambot nga no, DJ Kimiat, nga nawa man akong katalaw o nakadiskarte yun ko pag maayo. Sa dihang nagkauyab mi ni Lisa, DJ Kimiat, bisan pa magpubre ang among pagpuyo, ang among kinabuhi, nagsinabdanay na gihapon mi. Hangtod sa after how many years, nangamin nyo mi. Walay dakong kasal, walay reception, walay dakong bisita. Pilaragoy hikay, DJ Kimiat. Lisod pagani umpala pagbaboy, wala man gani militsyon. Walay daghang bisita. Pero DJ Kimiat, ang among pinubre nga kasal na puno sa gugma. Tungod kay para namo, kana radyo importante. Human sa among kasal, nangabang mi og gamay nga balay. Siyempre, tungod kay nangabang mi, gamay ra nga unit god, gamay ra nga balay. Abanganan ra. Among atop buslot ang among dingding kay kahoy, ang salog semento nga buklaran rag karton og banig. Pinubri kaayo. Pero para namo, DJ Kimiat, palasyo na namo na. Palasyo na tungod kay kami ang nag-uban. Sa unang tuig sa among kaminyoon, DJ Kimiat, namabdos ang akong asawa ug natawo ang among anak, ang among unang anak nga usa ka babay. Sa unang higayon, DJ Kimiat, for the first time nga akong gikupta ng akong anak, naglibog ko sa kong gibati. Nalipay ko, nga nahadlok ko, nabalaka, nga natingala, DJ Kimiat. Taguna-una ako, DJ. Papanagyod ko. Dili lang ko kay anak, dili ko bana, pero amahan ako. Nagsukad ka ni Adto, DJ Kimiat, nausab ang tanan. Murakog, mas nakugihan sa trabaho. Mas willing kong mo-overtime. Mas daghan ako gisakripisyo. Kay kahibaw ko nga, dun na nay gamay nga bata nga nagsalig sa akoa. After 2 years, DJ Kimiat, namabdos na po ng akong anak, ang akong asawa sa among ikaduhang anak nga lalaki. Ug tungod ni ini, nakumpleto gyud ang among pamilya, DJ Kimiat. Bisag walay daghang kwarta, nalipay mi. Kada gabi, DJ Kimiat, magtapok mi sa among gamay nga lamisa. Among sudan, usahay munggos, usahay sardinas kung makautang, usahay itlogra, usahay noodles nga daghan kay sabaw. Apan puno sa katawa, puno sa istorya, puno sa gugma. Muka na ang akong panahon, DJ Kimiat, or muka na ang mga panahong akong gisikig handom, DJ Kimiat, hangtod karon. Pero syempre, DJ Kimiat, naamon dyan yung mga pagsuway sa kinabuhi. O sa kabuntag, DJ Kimiat, na matikdan na akong amura, dali ang makaing maluya akong asawa. Nagtuo ko, gulang na siya sa pahuway, kay lagi daghang mga buluhaton sa balay, kay syempre ako may nanarbaho, siya yung mga laba, mga limpyo, uguban pa. Motong ipainom na ko siyag tambal. Ipatulog na ko siyag sayo. Gani ni absent ko sa trabaho para lang mabantayan ako siya. Apan wala siya maayo, DJ Kimiat. Mas nagagrabi ang iyang kahimtang. Dalimig adto sa doktor kanang sa public lang kay para barato. At tumig hospital, nagpa-laboratory. Nagpaabot mi sa resulta, DJ Kimiat. Og dito na ako nahibawaan nga naa di ay dugay ng gihambin nga sakit ang ako ang asawa. Di lang na ako isulti kung unsa, DJ Kimiat, pero naglibog ko, labi na sa dihang nadunggan na ako ang resulta sa diagnosis. Wow, kay ba unsa on ako pagdawat? Akong asawa unta, DJ Kimiat, nga lagsik ayo, lami kaig pahiyom. Mong asawa, DJ Kimiat, nga mo'y kahayag sa among panimalay. Kalit lang nga nasakit. DJ Kimiat, dito na nagsugod ang mga pagsuway sa among kinabuhi. DJ Kimiat, siyempre, problema na mo. Naisakit akong asawa. Wapadyod mi kwarta. Tagbaw mig pangita kung asa makasulisit sa PCSO, sa bisag asa nga mga charity, DJ Kimiat, sa malasakit center. Nahutang akong gitigom, DJ Kimiat, kapipila ra unta. Nabaligya akong motor, nalubong mi sa utang, nangayo na migtabang sa tanan namong pwedeng pangayo ag tabang, DJ Kimiat, gibuhat jud na ko ang tanan aron maluwas akong asawa. Adlaw-adlaw ako siyang aduon sa ospital. Adlaw-adlaw, DJ Kimiat, kinahanglan nga kusgan ko. Kaya di ko gusto makita niya nga nahadlo ko nga mawa siya. Pero every time nga matog na siya, DJ Kimiat, mugawas ko sa kwarto, musulod kong CR o adto ko muhilak. Dito ko magbakog kinila kay kahibaw ko nga lisod kaayo. O sa kagabi eh, samtang natulog ang among mga anak sa balay sa akong isoon, tawag siya nako. Ingundayin siya, Pang, dool ko diri pang, ni dool ko. Igunita niya ang akong mga kamot. Hugot kaayo, DJ Kimiat, kamurag di na gusto mo buhi. Ingun siya, Pang, kung unsa gani mahitabo na ako, Pang, ha? Ayaw pasagdi ang mga bata. Niduko ko, DJ Kimiat. Kaya di ko gusto nga makita niya ang akong mga luha. Ingon ko, Mang, ayaw anamang, uy, maayaw ra lagi ka. Apan nitanaw siya diretso sa akong mga mata, DJ Kimiat. Og dito na ako nakita ang kamatuoran, ay kahibaw siya nga lisod na. og kanabitong sa iyang mga mata ni J.K. Miet na dawat niya nga hapit na siyang mawala. Ingon siya, "Pang, i-promise na ako, Pang, nga di ni mo pasagdan atong mga anak." DJ, naglisod kog tubag. Naglisod kog tubag dili tungod kay di ko mutubag o di ko ganahan mutubag. Naglisod kog tubag tungod kay mahadlo ko nga mudawat sa kamatuoran. Nikatawa siya gamay, DJ Kimiat. Ingon siya, "Sige na, Pang ba? Palihog, Pang. Promise na ko, Pang be. Ug ikumot niya akong kamot, DJ Kimiat. Ug diingon ko, promise." Wa ko kahibaw, DJ Kimiat, nga muna da ito ang katapusang seryoso namo nga pinagsuryahanay. After how many weeks, wala ko damhang nga nahitabo na gyud ug naabot ng adlaw nga akong gikahadlukan, DJ Kimiat. Namatay ang akong asawa. Daw ni hunong ang akong kalibutan, DJ Kimiat. Murag nahugno ang tanan akong pangandoy. Muanay kahayag, ngit-ngit na tanan. Sa lubong, DJ Kimiat, tanaw ko niya tubangan sa lungon. Akong gitanaw ang iyang naong. Nagpaabot ko nga basig na minaw siya. Basig mo mata, basig mo ngisi. Basig mo sulti siya nga prank ra ni tanan, joke ra ni tanan. Pero wala, DJ Kimiat. Wala. Hilom. Bugnaw na kaayo. Wala na gyud siya. Ug sa akong kili, DJ Kimiat, ang pinakasakit kay akong anak nga babae kahilak. Akong anak nga lalaki nga bata pa kaayo, sige rag pangutan na. Ingundayin siya pa. Natulog na si mama pa. Di lagi siya mong mata pa. Sakit na, DJ Kimiat. Huwag ko'y matubag. Huwag ko'y matubag sa akong mga anak. Wala ko'y maistorya sa iyahang nga makapasabot sa usa ka bata nga wala na ang iyahang mama. After sa lubong, nang ulit mi sa balay. Grabe, DJ Kimiat, sakit kaayo ang kahilom sa balay. Wala na'y kaldiro nga magkasakasa sa iyo sa buntag. Wala'y mamang mga saba sa mga anak nga dugay mo mata. Inikuli na ako, wala na'y pahiyom sa akong asawa. Wala na'y tao nga masultihan ako sa akong problema. Kami na lang yun tulo, DJ Kimiat. Ako o akong duha ka mga anak. Dito na nagsugo, DJ Kimiat, ang akong tinuod nga pakigbisog sa kinabuhi. Ang pakigbisog sa usa ka amahan nga kinahanglan pong mahimong inahan. Human sa kamatayon sa akong wife, DJ Kimiat, dito na nagsugod ang lisod kaayo nga bahin sa among kinabuhi. DJ Kimiat, kung naay mangutanan ako kung unsay pinakabugat nga responsibilidad nga akong nasinati sa kinabuhi, dili kini ang trabaho nga bugat. Ang lisod, DJ Kimiat, kanabitong you want to give everything sa imong anak. Pero pobre man ka. Kabus man ka. Lisod ka, DJ Kimiat, nga kanabitong mumata ka kada buntag nga ikaw na lang usa ang gisaligan sa imong mga anak. Sa unang semana human sa lubong, DJ Kimiat, di ko maistoryag tarong lutang kaayo ko. Wa ko kasabot, DJ Kimiat, nga wala na gyud ang akong asawa. Usahay, DJ Kimiat, mumatakos tungang gabi. Damguhon ko niya mo anak ko, Mang. Apan walay mo tubag. Hilom kayo ang balay. Then makahinumdum na lang ko, DJ Kimiat, nga wala na dahi siya. Adunay mga gabi nga maglingkod ko sa among sala samtang natulog na among mga bata. Ang tanaw ko sa picture sa akong asawa, kapangutan na lang ko sa akong self. Mga anak ko niya, Mang. Nsaon ako ni Mang? E sa tinuod lang, DJ Kimiat, nahadlok bitaw yung kayo ko. Nahadlok ko nga ba si di ko ka maumuatiman sa akong mga anak nga ako rausa ba kaysa biyag yun ni atiman ni ini. Ako na narbaho ragyod ko para nila. Nahadlok ko nga
1: basing dili na ko matagaan sila og maayong kaugmaon. Nahadlok ko nga basig mapakyas ko sa akong saad nga akong gihimo sa ilang mama. Pero DJ Kimiat, walay panahon ang kinabuhi para sa kahadlok. Wa ko'y time para mahadlok, ako'y time para mutalaw, kay kinahanglan akong mupadayon para sa akong mga anak. Busa, after a week, nibalik kong trabaho. DJ Kimiat, sa buntag, construction worker ko. Kung na'y extra sa gabi, kalabinag magpa-over ang among purman, dawato na ko. Kung wala ko'y duty, magkargador ko sa merkado. Usahay, mohangyo ko. Ako'y tighakot og bugas gikan sa budiga, paingon nga to sa bagsakan. Usahay, kung akong migo kay nailakaw, ako'y mubantay sa iyang tindahan. Bisag unsa nga trabaho, DJ Kimiat, akong dawaton. Kada piso, DJ Kimiat, importante. Kada sintimo, DJ Kimiat, akong ginasave. Kaya kada sintimo, makapalit na migbugas, notebook para sa akong mga anak, plite para sa eskwelahan. Sa una, ang akong anak nga babae, kay 9 years old na ni siya, niya akong anak, kay nga lalaki, kay 7, mga bata pa kaayo. Bisag wala pa sila kasabot sa tanan, nakita na ako, DJ Kimiat, nga nasabtan nila nga lisudyod ang among kahimtang. O sa kabuntag, samtang nangandam ko paingon sa trabaho, giduol ko sa akong anak nga babae, ana siya, pang, kuunak, siya pang, anong si ima kagtrabaho? Ismail ra ko ni anak ko nga, sige lang kay kinahanglan man natog pagkaon good. Tutukan ko sa akong anak. DJ Kimiat, ni anak kong anak, DJ. Pa, ay kayo palabig kapoy pa ha? DJ Kimiat, maragi kumot akong dughan. Nismile ko balik sa akong anak. Kay bata pa kayo siya, DJ Kimiat, nabalaka na siya sa iyang amahan. Pero kinahanglan, tungod sa among sitwasyon, DJ. Samtang nagdako sila, syempre nagkadako sa among panginahanglanon. Mga project sa eskwelahan, uniform, libro, mga gamit. Ug kada higayon nga dunay kinahanglanon nga kwarta, makita day kong pamaagi para makapangita akong kwarta. Nay one time, DJ Kimiat, nga naay kinahanglang paliton para sa project sa akong anak nga lalaki. Pila lamang kagatos good, I think mga 200 yata to or 300. Kinahanglang palitunon niya para sa inyong project sa eskwelahan. Pero para namo, DJ Kimiat, dako na kayo na, pila naman nakakilong bugas. At that day, DJ Kimiat, wapadyo ko'y kwarta. Busa, pag humana kong duty, DJ Kimiat, nanghinta kong laing racket. Alas 2 sa kaadlawon, nang narbaho ko, DJ Kimiat. Pagkaugma, gidala na ako ang kwarta ngadto sa akong anak. Uglipay kayo siya kay makasubmit siyang project. Abiniya sa yun, raka ito na ako nakuha. Wa siya kahibaw, DJ Kimiat, nga nagtukaw ko, ako'y tulog. Wa siya kahibaw nga halos din ako makalakaw tungod sa kakapoy. Ug siyempre, di ko ganahan niya makahibaw siya. Kay trabaho, madyod na sa usa kaamahan ang mo-provide para sa pamilya. Pero DJ Kimiat, to tell you honestly, dili sa tanang higayon, makaya na ako. Naay time, DJ Kimiat, nga wajud miigong kwarta ug sa dihang. Diyo namo sa balay, Diyo namo sa kuryente. Wa ako'y kwarta sad nga panghatag nga pangbalon sa akong mga bata. Ug aning higayon na tungod kay nagluya akong lawas, naglain akong lawas, wa o kahibaw asa ko mangitag kwarta. Na ako'y pipila ka sinsilyo, DJ Kimiat. Niadto ko sa tindahan para unta mo palit og bugas. Sa dihang mo bayad na ko, DJ Kimiat. Duha ka kilong bugas rago, DJ Kimiat, katong pinakabarato. Nakita na ko, DJ Kimiat, nga kulang og 5 piso sa akong kwarta. DJ Kimiat, akong gipunit unta. Duha ka kilong nga bugas. Duha ka sardinas. Kulang man og 5 akong kwarta. Gibalik na lang nako ang usa ka dilatang akong giapil. Te kulang man yun akong kwarta. Siyempre, lain sa kaghangyuon mo ng tindahan, di ba? Paglingin na ako, nakita ko o nakita na ako ang sa katigulang nga babae gitawag ko niya. Yun siya dong. Yung kuunay. Yun siya nga. Imuha na lang ni O. Palitan ng isa ka sardinas. Ayun na naiuli. Ihatagan ko niya 5, DJ. Nagdumili ko pero ipugos ko niya. Yun siya, para man na si mong anak dong. Huwag na ako mapugni akong luha, DJ Kimiat. Kay usay, sa panahon nga walang-wala na yuta, huwag na tayo makita ang paglaom. At doon ay tao nga ipadala ang Ginoo aron pahinom dumanta, nawa ta nag-inusara. Nidagan ang pipila ka mga tuig, DJ Kimiat. High school na akong anak nga babae. Siyempre, 2 years sabi ang gap nila sa anak nga lalaki. High school na pod. Lahay na pong pagsaway, DJ Kimiat, kay mga ulitawog, dalaga naman eh. Siyempre, nagkatigulang, nagkadako na ilang pangandoy. Nagkadako usab ang among mga panginahanglan. Magtanaw ko sa ubang estudyante, DJ Kimiat. Bagog sapatos, cellphone, nindot kaayog bag. Akong mga anak, sus Ginoo ang mga gamit pag elementary pa. Sapatos nga igo lang giragbihan, gitahi. Notebook nga balik-balik. Nahadlo ko, DJ Kimet, maabot ang adlaw, DJ Kimet, nga kanabitang maulaw na sila. Pero one day, DJ Kimet, nakurat ko sa gisulti, na, gisagisulti sa akong anak nga babae. Nakitaan ko niya nga nagtanaw sa iyang karaan nga sapatos, DJ Kimiat, nga intawon pag grade 5 pa niya nga sapatos. Nagisi na lang kay huot na kayo niya pero padayon niyang gisuot. Ingon din siya pa, ay kaguol diha pa, ay kabala ka ani akong sapatos. Iyon ko nga, huot naman kay inanak ko eh, pero wa mo ko'y kapalit panak. Yun siyang importante pa, makasunod mig eskwelahan. DJ, wa ko'y ikatubag kaysa iyang batanon nga pangidaron. Nasabdan niya ang among kahimtang. Usa nga gabi, DJ Kimiat, nakadungog ko sa akong anak nga lalaki nga nakigistorya sa iyang migo. Ang tanay iyang migo, wano nga makay silpon. Nikatawa ra siya. Ingon akong kinamanghuran, DJ Kimiat. Okay ra, oy, naabit ako'y papa. Wala masabti sa iyang amigo, DJ Kimiat, apan ako nakasabot ko. Kaniyang iyang pamaagi siguro, DJ Kimiat, sa pag-ingon nga para niya, mas importante ang panag-uba namo sa among pamilya kaysa sa mga material nga butang. Dito na ako na-realize, DJ Kimiat, that I may not be blessed with material things, pero I'm blessed to have 2 understanding and loving kids. Maunang atong panahon na, DJ Kimiat, nakahatag yung tugkusog na ko. Sa matag kakapoy, matag luha nga mupatak, DJ Kimiat. Sa matag problema nga muabot, igamit na ko ang akong mga anak isip inspirasyon. One night, DJ Kimiat, niuli ko gikan sa trabaho. Overtime ka ito. Late na kay kong niuli. Gutom ka ayoko. Kaapoy ka ayoko. Pagsulod na ko sa balay, nakita na ko ang duha ka plato sa lamesa. Ya dunay gamay nga papel. May nakasulat, DJ Kimiat. Pa, kaunsa? Ayaw sig palabi og trabaho. Love ka namo. From Dodong in Inday. Gikan sa akong duha ka anak, DJ Kimiat. Naglingkod ko sa lamesa. Upirti na kong hilak. Dili tungod sa kasakit, DJ Kimiat. Tungod kinakahila ko kay grabe kagugmaan ang akong mga anak nako. Bisan pa magibinlan ra ko nila og ikog sa piniritong isda. Okay ra. Bisag lisod na

Mga panahon nga murag wa na ipaglaom. Dito sad magsugod. Og hitabo ang mga milagro sa among kinabuhi. Tungod kay bisan pa maglisod, bisan pa magkasurendero nako, wa jud ko ni give up, DJ. Wa jud ko ni hunong. Pag-abot sa college, DJ Kimiat, syempre, lahi na pong problema. Nakahinomdom ko, DJ Kimiat, niuli ang one day, niuli ang akong anak nga babae gikan sa eskwelahan. Gikan siya school, DJ Kimiat, kay lagi magpa-enroll unta siya. Nang inquire siya dito, DJ Kimiat. Nilingkod siya sa akong atubangan. Unya ako, guol kay kong naong, kay syempre, sultian ako niya kung pilay tuition, pilay bayranan. Pero I tried to be strong. Tungod kay ganahan kong ihatag sa akong anak ang iyang pangandoy, tungod kay muna ang gisaad pod nako sa ilang mama. Ingon siya nako, "Pa, ang kuunak, kamusta man imong lakaw?" Ingon siya, "Pa, nitake kong entrance exam pa. Nadawat ko, nikatawa ko. Pero nabalaka kay unsa maibayad nako sa tuition." Ingon ko, "Unya?" Ingon din siya, "Pasar ko pa." Sa dihang nakadungog ko anak DJ Kimmy, at syempre nahapi ko para sa akong mga anak. Gihagkan ako siya sa agtang. "Congratulations, nak. Happy ko kay happy man akong anak. Pero syempre, namroblema na ko para sa tuition. Libro, allowance, pliti, project, sus Ginoo ko college. Syempre, isip construction worker, ambot asa ko hao. Asa na ko kuhaon ng kwartaha, DJ Kimiat? Pero syempre, wala ko gipakita akong kahadlo ko, akong kabalaka. Wala ko gipakita sa akong anak tungod kay ganahan ko nga mahappy po siya. Nga happy ko. Pisan pa man, ug naglibog ko, asa kong kwarta para mapaiskwela siya. Pagkagabi isamtang natulog silang duha, nigawas ko sa balay, DJ. Lingkod ko sa gawas. Naghinuktok. Nagampo. For the first time, DJ Kimiat, nakaingon yung kong Lord, sao naman ina ko. Gusto ko makaiskwela sila. Gusto ko makakalage si Inday. Gusto na akong matuman ng ilang mga damgo, ilang mga pangandoy, pero kulang man yun. Asa man ako kuhaon ng kwartaha, Lord, oy. Nihila ko atong gabi una, DJ Kimiat. Inubanan sa pag-ampo. Usahay, bisag unsa nato kakusgan, DJ Kimiat, maabot yun ang panahon nga malupog yun na, DJ Kimiat, oy. Pagkaugmaan na, doon ay nahitabo, DJ Kimiat, nga wana ko damha. Ipatawag ko sa principal sa eskwelahan sa akong anak. Siyempre, dali-dali po kong adto ni J.K. Miat. Pag-abot na ko dito ni J.K. Miat, nakurat ko. Giingnan ko ni J.K. Miat nga ang akong anak nga babae, ang iya dahing gitake nga exam, kay dili lang basta-basta entrance, kundi scholarship. Ug nadawat akong anak nga babae tungod kay dako siya grado. Pagkadungog na ako ato DJ Kimiat, sus grabe jud. Nakaginawa jud pag-ayo DJ Kimiat, nagdagandagan ko pa uli. Akong igako sa akong anak, "Eko na, ko magka nag-ingon scholarship da ito." Ingon din siya ni sulti, "Bitaw ko ni mo pa nga nakapasar ko." "Eko ko, pero wa ka ni sulti nga scholarship to." "Na congrats na scholar man di ay ka." Hilak po siya DJ Kimiat. DJ Kimiat, sa muto umog sa dili para nako, that was a miracle. That was the hand of God working for me and my family. Pero syempre, dili man tanan masulbad. Kaya paghuman sa pipila ka tuig, ang problema DJ Kimiat, after 2 years, ako na pong anak nga lalaki. Siyempre, nakapasar naman sa siya sa iyang gusto nga kurso. Bilibsag ko sa akong mga anak DJ Kimiat kay mga bright sad kaayo. Murag liwat man ni sa ilang mama kay ako di man yung ko bright sa una.
Ako anak nga lalaki, sus, lain na pong tuition, lain gasto, lain na pong pagsuway.

usahay mangutan ako sa akong kagalingon nganong mura magway katapusan ni akong problema DJ Way. Apan matag higayon nga makita na ako ang ilang determination sa pag-eskwela DJ Kimyat. Kanabitaw makita na ako mabinuntagay silag tuon. Pakiton ko nila sa ilang mga grado nga nangandila. Sus DJ, mabalik yun ang akong kusog. Then naay one time DJ Kimyat, final exam week sa akong anak nga babae. Ato nga time, namayad kong utang o bago na kong nibayad sa abang sa balay. Wala ko'y igong kwarta para allowance niya para pliti o pangbalon. Naglibog ko unsaon, wala ako'y mautangan, wala po ko'y maprinda. It seems like all of the doors are closed, DJ Kimyat. Pagkabuntag, na ako'y nakitaan nga relo, DJ Kimyat. Baratuhon lang ko'y nga relo. Muto siya ang relo nga gihatag sa ako sa akong misis pag anniversary na mo. Siguro kini na lang ang nahibilin nga mahalon nga utang para nako. Digunitan ako ni DJ Kimyat. Dugay na akong gigunitan. I know daghan kay kog handumanan ni ini. Handumanan nako og sa akong misis. Gidala nako sa pawn shop DJ Kimyat. Namasin nga basin dawaton. Giprinda nako. Og tuod man gidawat, bahala gamay ra kantidad. Sa dihang gihatag na ang kwarta, murag adunay gibilin nga parte sa akong kaugalingon DJ Kimyat. Sa akong huna-huna, blessing gihapon eh, para ni sa akong mga anak. Pag uli na ako, gihatagan na ako si Inday og allowance. Wala na ako sa sulti kung asagi ka ng kwarta. Basta ang ingon niya, pa, salamat pa. Igo na para na ako DJ Kimyat. Nilabay pa ang pipila ka mga tuig. Hangtod sa nagkaduol na ang graduation sa kong anak nga babae. Sa tinuod lang, wa ko nakasabot ni JK Met nga hapit siyang mograduate. Murag, bago pa man to ni JK Met nga akong ikupta ng iyang kamot sa dihang niskwela siyang elementary. Murag, bago pa to ni JK Met nga kanabitong na siya sa classroom, maghilak niya, manawag og papa, karon ni JK Met. Mograduate na siya college. Maprofessional na hapit. Pag graduation niya DJ Kimyat, sayo kay kong nibangon, ako'y mas excited kaysa niya. Sunob dahin kong polo, bahalag karaan, bahalag na nimahong alkampor DJ Kimyat. Katong polo na akong karaan, akong giplansahan, palit kong pamada, nagpagwapo ko kay espesyal kay nang adlaw. Pag-abot na mo sa venue DJ Kimyat, naglingkod ra ko sa loyo. Nitanaw ko sa stage, ug sa dihang gitawag na iyang pangalan. O kabantay DJ Kimet nga nakalit na lang itulo ang luha sa akong mga mata. Nagbarug siya sa entablado. Gidawat ang diploma. Ug niatubang sa mga tao. And during that time, I closed my eyes DJ Kimet. Ni anak ko niya. Mang, nakaya na to. Nakikistorya ko sa akong misis nga mitaliwa na. Ingon ko, mang, kaya rin na to. Nakaya na to ni. Bisag wala na siya din sa kalibutan, pero murag tapad na ko siya atong higayon na DJ Kimyat. Pagkahuman sa ceremony, nidagan ako anak, paingon ako. Giyakos ko niya. Maghugot kaayo. Nihilak siya DJ Kimyat. Ingundayin siya pa. Kita ni pa. Dili ako ang ni-graduate pa, kundili kita. E kahibaw siya nga, di niya makabot ang iyang diploma kung wala ang among mga sakripisyo. Pero tinakong hilak DJ Kimyat. And syempre, after how many years, ako na pong anak nga lalaki. Pareho gihapon akong gibati DJ Kimyat. I was very happy, very proud. Mapasalamaton DJ Kimyat. Daw na hopay akong gibati kaysa unang higayon human sa daghang katuigan na feel na ako nga DJ Kimyat nagbunga jud ang tanan akong pagpaningkamot para sa akong mga anak. After nila mahuman o college,
Nagsugod na pod sila sa ilang pangpaningkamot, sa ilang pagpanarbaho. Aron na himong professional. Wa ko nakahibaw, DJ Kimyat, nga ang duha ka batang akong gibadako nga adunay kakulang sa daghang mga butang. Wa na ko mahatagi sa tanan nilang gusto. Mauday ang pinakadakong ganti nga akong madawat. Isip usa ka amahan. Human sa tanang luha nga akong gihilak, human sa kagutom nga akong giagwanta, DJ Kimyat, kay gusto ko sila ang makakaon. Human sa pipila ka gabi nga wa ko'y tulog para lang na ako'y extra nga pangbalo nila. Human nga gibuhat nako ang tanan, DJ Kimyat, para tumanon ang saad nako sa ilang mama. Nga di na ako sila pasagdan. Paghuman sa ilang kolehiyo, DJ Kimyat, nagsugod na ang bag-ong kapitulo sa among kinabuhi. Pero bisay nakagraduate na sila, DJ Kimyat, syempre, wadyo na wa akong kabalaka isip amahan nila. E para na ako, bata gihapon sila, DJ Kimyat. Bisag pila na edad nila, o bisag unsa pa'y maabot nila sa ilang kinabuhi, anak, gihapon ako sila. Nakahinumdong po, DJ Kimyat, first day sa akong anak babae sa trabaho, sa'yo kaya siyang nibangon, tanaw ko niya gikan sa pultahan. Ugalit lang nga, nibalik sa kung huna-huna ang tanan. Katubi taong, mulakaw siya nga, unang adlaw niya sa kindergarten, katong unang graduation niya, first medal. Kanang, magtanaw ko ni Lisa nga, nag-andam sa iyang balon, unya karun, siya na yung nag-andam sa iyang kaugaling, unya padulong ng manarbaho. Niduol ko niya. Huwag akong gituliid ang iyong kwelyo kay blouse man iyong uniform. Di katawa siya, ingon siya. Pa, dako naman ko pa, oy. Ningisi ko, ingon ko, para nako, di gihapon ka dako. Gakos nako siya, sa wala pa siya milakaw. Huwag sadyang isakay na siya jeep, nara ko sa gawa sa balay. Nagtanaw hangtod sa dinan ako siya makitaan. Siyempre, sama sa usa ka emosyonal nga amahan nga sama nako, hilak na sad ko. Kay proud kay ko sa akong anak nga nakabot jud niya ang iyang damgo. Sa dihang nadawat na niya ang iyang unang nga sweldo, DJ Kimyat. Wa og hibawon sa plano niya. Abi nakog mupalit siyag bag kay siyempre iyang bag karaan kayo. Imagine, DJ Kimyat, sulod siyag trabaho, wala siya shoulder bag, ang iyang bag kay ikubag. Wa siya cellphone. Tuo kong mapalit siya bag o nga bag or cellphone ba ron, bisagsikanhan lang. O bisag unsa nga butang adugin na niyang gusto. Apan pag uli, DJ Kimyat, doon na siya dala nga paper bag. Ingundayin siya pa, para ni Nemo. Natingal na ko, ingko ako? Pag-ablin ako sa bag, DJ Kimyat, nakurat ko, DJ Kimyat, kaya ang sulod ni ini kay sapatos. Nindot nga sapatos, limpyo. Klaro kayo, DJ Kimet, kadi na'y baratohon. Yung kung nga, nak, nga naman inak. Ismile na siya. Yun siya. So, kad elementary, di, pa, wala di ko nakakita nga nipalit kag bagong sapatos para sa imong kaugalingon. Kakita ko ni mo pa, nangukay kag sapatos. Dili pag yun Paris. Mao nang gipalit ante kag imuha? Oo, katubag ni DJ Kimet, eh, kay tinuod man. Sa tanan ako mga tuig ng pagpaningkamot, DJ Kimyat, mas giuna jud nako sila pirmi. Ug karon sila na ang naghuna-una nako. Mautingali ka na ang the best nga kind of lambing nga makuha nimo gikan sa imong mga anak. Kanabitaw ang gugma nga imong gihatag sa imong mga anak ni balik nimo. Syempre sa dihang nanarbaho na pud akong anak nga lalaki, pareha sa iyang ate kung gihan pud kaayo siya. Disiplinado, buotan, ug dunay dakong kasing-kasing. Usa ka adlaw, giingnan ko nila nga na ako no may family dinner. E kuyog sad ko, abin akong ordinaryong panihapon ra. Pag-abot namo sa restaurant, nakurat ko kay murag mahalon man nga lugar. Murag maulaw kong musulod, DJ Kimyat, kaya git kaayo ko. Yung kung anong dirimanta, di ba pwedeng mag fast food lang tao, di ba kanang pungko-pungko baron? Nangatawa sila. Yun ang akong mga anak, DJ Kimyat. Ingon sila pa,
kami na'y bahala. Dilingkod mi, nangaon, nagkatawa, istoryahan na'y, ug sa tunga-tunga sa among panihapon, kalit lang ang mitindo kong anak nga lalaki. Ingon siya pa, nami gusto isulti. Kuratsad ko ingon. Iyang ate nitindog sad. O galit lang nga nakita na ko sila nga naghilak. Ingon kung ano mong duha, uy. Ang akong anak nga babae mo yung unang ni istorya. Ingon siya, pa, salamat. Maura DJ Kimya, 2 words. Yang gidugangan, ingon siya, pa, salamat sa tanan. Salamat kay wala ka ni undang. Salamat kay bisan og wala na si mama, imong gihimo ang tanan para namo. Wala ni DJ Kimya, namis kan anan, hilak na sad ko kay OAB ako. Emosyonal nga amahan. Kay DJ Kimya, wala man ko naanad nga pasalamatan, good kay para nako. Obligasyon to nako isip amahan. Responsibilidad nako isip amahan. Trabaho nako isip amahan. Nga mag-antos, mag-agwanta, mag-sakripisyo para nila. Tingon ako anak ng lalaki. Pa, kung wala ka pa, dili mi mahimong professional. Kung wala ka pa, dili na mo maabot ang among mga damgo. Kung wala ka pa, susunsa na lang kahami. Wadyo ko nakapugong DJ Kimya, pirtin akong hilak sulod sa restaurant na yung mga taong nitanaw. After how many years DJ Kimya nga nag-antos ko, murag dito na ako nadawat ang pinakadakong reward na ako sa akong life. Dili kwarta, dili medal, dili trophy. Kanabitong DJ Kimya, makadungog ra kagikan sa imong mga anak nga proud kaayo sila nimo. That's the best reward you can ever get as a father. After how many years, mas nihayahay na among kinabuhi. Nakapalit na silang mga sakyanan nila, nakatabang pa silang laing tao, nahimo na silang mga amo, mga boss sa ilang trabaho, ug labaw sa tanan, I am proud nga nahimo silang mga maayong tao. I am proud nga nakaya nako, nga bisan pa man sa kapobre o kalisod, nakapaningkamot ko to provide for my family, ug nakaya nako nga makataguyod og duha ka anak nga dunay maayong pamatasan o kahadlok sa Ginoo. Para nako DJ Kimet, dili sukdanan sa kalampusan ang kadaghan sa kwarta, kundili ang pagkamaayo nga tawo. One Sunday DJ Kimet, ni atubig sementeryo among gibisita ilang mama, dalamig buwak, among gilimpyuhan ang pantyon. Samtang naglingkod mi didto, nangaon mig pizza. Ningon din ako anak na babae, ma, professional na meron, ma, hilak ming tanan. Ningon din ako anak na babae, ma, tungod ni papa tanan, iad yung gituman na yung saan ni mo, ma. Happy ka ayaw mi DJ Kimyat. We just prayed o nagpabilin sa lubnganan hangtod nga misaw pang adlaw. Akong gihikap ang lapida sa akong asawa sa wala pa minilakaw. Ingon ko, Mang, nakaya nato. Natuman nato ato mga damgo para sa mga bata, Mang. Professional na sila, Mang. Maayo silang tawo, Mang. Kung mali pa yun ko, Mang, wala ko napakyas sa kung saan ni mo, Mang. Salamat sa pagbantay na mo diha samtang naa ka sa taas. Wala jud minimo pasagdi, Mang. Sa akong huna-huna DJ Kimyat, mura magbadugog na ako iyang tingog. O syempre, dili yun.
But deep in my heart, DJ Kimyat, I know proud sad siya nako nga nagtan-aw nako samtang naa siya sa langit. DJ Kimyat, tigulang nako. Sakit na akong tuhod. Dali na akong kapuyon. Daghan akong puti nga buhok. Upon every morning nga makamata ko, DJ Kimyat, na magtanaw ko sa akong duha ka anak nga malampuson sa kinabuhi, wala ko'y laing masulti kundi puro pasalamat. E kaniadto, usara ko kabalo, DJ Kimyat, nga walay kasiguradahan sa kaugmaon, nga kasurindiro na sa tanang pagsulay sa kinabuhi. O sa kaamahan nga, pirming nahadlok nga basig mapakyas. O sa kaamahan nga pirming mapasmo. O sa kaamahan nga napuno sa utang. O sa kaamahan nga pirming way tulog. O sa kaamahan nga wala na'y paglaom. Apan tungod sa pagpaningkamot, nakaya ra ang tanan para sa iyahang mga anak. Karon DJ Kimet, makasulti ko nga tanang sakripisyo. Murisulta ra gyud ay tanan. Sa tanang amahan nga naminaw nimo karon DJ Kimet, sa tanang mga amahan nga gikapoy na, sa tanang mga tawo nga naghunauna DJ Kimet, nga wa na gyud paglaom. Don't stop. Ayaw mo gunong. Kay usahay ang bunga sa pag-antos, dili makita dayon. Sometimes, DJ Kimyat, kinahanglan imong mapaabot og pila ka mga tuig para lang makita ang resulta sa imong pagpaningkamot. Usahay, daghang luha ang kinahanglang paagason. Apan kung imong gibuhat ang tanan tungod og alang sa imong gugma para sa imong pamilya, dili gyud ka na masayang. O kung adunay usa ka butang na proud kaayo ko sa akong tibuok kinabuhi, dili kining balay nga among gipuy-an karon nga nindot na, dili sakyanan, dili kwarta, kundi ang akong nag-inusarang bahandi sa kinabuhi, ang akong duha ka anak. Ang akong duha ka anak nga kaniadto naghilak tungod kay wala na ilang mama. Ang akong duha ka anak nga nakasabot sa among kakabus. Ang akong duha ka anak nga professional na karon. O ang akong duha ka anak nga nagpamatuod nga ang gugma sa usa ka ginikanan kaya mo himo og milagro. DJ Kimyat, salamat sa pagpaminaw og pagbasa sa akong storya. Og sa akong duha ka anak, kung makadugo man gani mo ani, I want to tell you nga anak, mga anak, dili ako ang bayani sa inyong storya, kung dili kitang tanan. Kay bisan og lisod atong kinabuhi, wala jud ta ni undang og tungod ana nakabot nato ang atong mga pangandoy. Salamat DJ Kimyat. May gabi ini mo og sa akong asawa nga nagtan-aw kanamo gikan sa langit. From a father who lost everything but found his greatest victory in his children. Truly yours, Tatay Andoy.

0: Crime Stories.
1: Back to the show, mga vibes. Gonna get one to DJ Kimmy at para sa bedtime stories. It is now exactly 10:54. And that was our story for tonight. Ang story ni Tatay Andoy. Suga sa headset na ako. Inabungol ko. Hi now, what a story, mga ka-vibes. Nga itong gisubay from start till the end, no? Very emotional story. Pero that's true, no? Nadyo mga ingon-an ng pagsulay sa kinabuhi. And ako saludo ko sa tanang mga amahan nga naningkamot para sa ilang pamilya, no? So saludo po kami sa inyong lahat. Shout out di ay ni Martin Inso with Job Ops TV sa Pauk Talisay may gabi. Hi Martin, shout out ko ni Jojo Abapo. And shout out DJ Kimiat, nakita na jud ko nimo personally ganina gikan Jesus sa Arena Montenegro. Thank you FM Radio Cebu. Salamat. Oo. Hi ni Jacob Paredes from Bohol Pogi. Wang ka ha. Sige. Salamat ah sa mga nakauban na mo earlier no sa SM Series Cebu Cinema 4 sa black screening no sa Home Along Dariles. Home Along Dariles, The Reunion, no? So, very, very nice movie. Hi ni Virgil, no, Galisa ng Compostela, maayang gabi inyong tanandiha. Okay, hi ni ka-vibes, Jerome, nga? Kahilakon sa story. Sa kita sa akong dughan ni Jake Kimet, Happy Father's Day sa tanan, kahilakon ko sa story ang imong gibasa earlier. Shoutout po ni, matad pa ni Jesus na nasarin ng Montenegro, taas at pala niya, ay makasala man sa tanan. Grabe ang experience, diba? Once again, mga ka-vibes, it is so, one for the ages nga movie. Very well directed, no? Epi Kison, congratulations. M. Turiles Productions, an amazing movie for family. Muna lagi akong advice ninyo, if naamoy laag tomorrow, if nagplano mong mutanaog sini to celebrate Father's Day, advice jud na ko, mga ka-vibes, watch Home Along Dariles, The Reunion kay Nindot yun kaayo, no? Anyway, shout out to Romel 05 ng Dalagat Cebu, mga taga-Dalagat. Mayong-mayong gabi inyo tanan. Thank you so much for tuning in. Mga taga-lungsod sa Dalagat, mayong-mayong gabi. And shout out po sa tanang mga kuan, no? Tanang mga nagpaabot og alas 12 kay ilang sugaton sa greetings ang ilang mga papa for Father's Day. Yan. Na yung mga uban, no, nga kanang nagplano na para sa asa mag-celebrate tomorrow. Ako murag wala ko yung celebration for tomorrow, mga ka-vibes. Tungod kay kuan, siguro mo simba lang, muna importante, no. Maybe go to church, no. That's okay. So go to church, no. Importante ka na makasimba sa pamilya, importante kanang maybe dinner out lang with the family. O importante na mga ka-vibes, no. Ano nga makauban mo imong pamilya, mga aon sa gawas, di ba? So goods na kaayo na. Importante kauban ninyo inyong mamagpapa, labi na inyong papa, no, as you celebrate Father's Day. Tapos mga uban ni JK Met na akong papa, ni JK Met, sumakabilang bahay, o pasag din na lang to. No, actually mga ka-vibes, mas daghan jud kay mo ingon nga akong papa, wala na ko'y papa, naanay laing pamilya, no, akong papa, something like that, no. Pero syempre, they still may mga papa nga tarong, they still deserve to be celebrated, no? Celebrate gihapon tag Father's Day. Hi, wish DJ makita sad na ko akong papa same sa movie Gaina. Mo lagi no, naisud kayo ang movie Gaina mga ka-vibes, no? Ang Home Alone Dariles The Reunion. At usang i-shout out po din ito mga kuan, mga nilili diri sa wait lang. Before we wrap up our show, okay, padulong naman tang matapos mga ka-vibes. Ang atong salida ha, atong programa, padulong nang mahuman. Okay, sorry. Happy Father's Day na lang sa mga papa nga nalumos sa sabaw. Sure ka nalumos, basig ka mo lang, oy. So, ayaw mong ingon nga nalumos sa sabaw. Kaya narabay mga papa nga, bisan pag naa sa sabaw, kamaw mo lang, oy. Magihan kayo mo dive, no? Hi ni Jerome, ni Emo Lover, salamat sa pag-share sa atong video at sa pag-follow. Ayan, no? And sa mga ka-vibes nato diha, once again, to those who are listening right now, if you want to send your stories, no, ganahan mong mupadala sa inyong storya para mabasahan o mahimong kabahin, mahimong parte, no, sa 93.1 FM Radio Cebu's FMR Bedtime Stories, ipadala na. Karoon na dayon sa djkimyat@gmail.com. Shout out ni Puden sa Maribago. Ayan, good evening to you. And may gabi ni Alan Castordes, naunsa man na pwede pa ko sa ganyan yung balik ang signal kaya di may maabot sa Badyang Anda Bohol. Sige lang, actually, kini among signal man good. Aup-aup, kaya ano, ulan-ulan man good mga ka-vibes. Di bitaw, oy, koan, we're trying to improve na gyud our signal, no? Nalagyan may mga technical problems, pero syempre mo kabalaka, Alan Castordes na may online. Oh, ha? Oh, hi ni Grace Marie Sulga, mayang gabi. Happy Father's Day in heaven na lang sa akong Papa DJ. Yan, no? If your dad is already in heaven, yan. I-shout out po, tanang, hoy. Pag-sure di ha. Di na ako na i-shout out. Tanang pisot ko no sa Cebu. Summer na sa katong. Pisot pa ka? Patuli na uy. Mauna ni. DJ, any advice about sa akong girl best friend gaming confess? Ni-confess ko, pero gireject ko niya. Di tanggapin mo. No, ana man jud na Brad, no, ang pag-confess sa feelings nimo sa usa ka tawo. It is a win or lose situation, no. If gireject ka niya, isip manguyabay, ang importante wala ka niya gireject as a best friend. So just continue to be a friend. Sometimes you don't have to force yourself to go to the next level. Sometimes it goes there naturally. Kinahala naman pugsun nga dapat magkauyab jud mo. Okay ba? Eventually, ka nang marag ma-develop mo sa usag-usa. Maybe that's not the way, no? O, kalma lang, no? If ma-reject ka sa imong girl best friend, niya ni-confess ka, at least, di ba, nakasulti na ka, nga you like her, ganun ka manguyab. Pero if busted ka, you respect that. Kita mga lalaki, we should do that. Dili ta dapat masuko nga nung gibusted ta. Sure di ako. Kasi karapatan ng mga babae mang busted. Ilahan ng rights. Okay? Shout out sa mga taga Tangub City watching. Advance Happy Father's Day to everyone. Labi na sa akong Papa Amping. Yan. Hello, hello. Salamat. Pukawa lang kong bulag na mo. Tulog sa diha. Kaya pa sila nagbulag. Salamat ni Grace Marie Sulga nga always na minaw. Ayan. At sa tanang mga naroon sa kadalanan, sa mga nagbiyahe ron, no? Siyempre, mayong gabi na yung tanan. I hope nga kanang kung ano, nindot ang biyahe. May tagdili traffic. Traffic ba rong mga orasa? I think wala na. Alas 11:02 naman, oy. Muna mag-traffic pa man ron. Oo. Shout out ni Mommy Gracie. Hi Kim Yat, idol tika sa una. Radio shout out ni Grace Ann from Bohol. Salamat Mama Gracie. Or Mama Grace from Bohol. Ayan, salamat. Shout out sa mga padulong magduwag pickleball. Anong oras na? Unsa ninyong reservation? Alas 11 to alas 4 kadlawon. Unsa ni pickleball o patay? Ako, I do play pickleball, no? Pero di ko kumusuko lo binuntagay nga ko ano kanang open play na imong nga DJ Kimyat, mo join ka sa mong open play DJ Kimyat alauna to alas 4. Ginuo ko ninyo patay naman sad na oy. Hello ko, Happy Father's Day sa akong Papa Basilio nga buutan kaayo yan. Oh, mga Father's Day greetings, dali kay samtang kuan pa, samtang na pa koy oras. Okay? All right, so pwedeng mag-greet Happy Father's Day greetings, pwedeng mo text 0995-472-0802 akong balikon 0995-472-0802. Yan, pwedeng mo text diha mga ka-vibes, pwedeng mo comment sa akong TikTok, pwedeng mo comment sa Facebook. Okay? Sige, let us know, no? Pwedeng mo comment sa among Facebook Live para sa inyong mga greetings, Happy Father's Day greetings sa inyong mga amahan. Yan. Hi ni Missy Hars, good evening. And, yan, sige, sa pamilain din rin. Happy Father's Day to Papa Eduardo Paredes and Papa Ben Seroje ng Bohol. Shout out to my son. This is Quick. Happy Father's Day. F-A-T-E-R. You spell it properly, not father. Are you roasting me? Hi to my son. Ayan. Greet ko, happy pag-greet naman sa kong buutan nga bana. J-O-1 Bamer. Happy Father's Day. Pa, amping permi sa duty. Hi ni J-Yox Jazz. Ayan, Kimi. Ayan, shout out ni Bidik Arnaiz. Zienra! Zienra aka Wiper. May gabi ini mo diha. Shout out ni Lee Otarbos nga dili pala hubog. Ayan, shout out Idol. from Croatia, gikan ni Papa sa Europa. Oy, may gabi ini mo diha no mga taga Croatia. Happy Father's Day ni Jasmine's. Yan, may gabi. And to everyone na lang, no? Sige pa, pwede pa, pwede pa. Makaya pa, napay Father's Day greetings diha. Happy Father's Day sa akong kuya nga si Julius Horiondo o sa akong papa nga si Basilio Horiondo. Yan, happy, happy Father's Day. Sa tanan, ayan, i-greet sa akong happy Father's Day. Papa na day ka, bidik? Papa na day ka? Abi ko bagbaog ka. Joke. No, I'm just kidding. I didn't know, no? Papa na day ka, bidik. Happy, happy Father's Day. Happy Father's Day to Lloyd Leos Niepes. Gikan ni Call Me. Mr. Romantico, good evening. Sa tanang mga papa nga naminaw karon, happy, happy Father's Day. Pailain dire. Oh, happy Father's Day to, kuan? Ah, sa mani? Happy Father's Day po ni mo ni J.K. Mia. Thank you. Gikan ni Joy H. Good evening. Ayan, no, mga ka-vibes, once again, this is 11:05. Hinapos na nga ba sa itong programa. But don't worry, di po pata na ho man. We will be playing songs, mga ka-vibes. Up until 12 midnight, okay? Happy Father's Day to my father and to my lolo in heaven. Mr. Romantico, happy Father's Day, DJ Kim. Thank you very much. Uy, manghatag sila og libro sa labor law. Review. Patay. Okay, anyway, padayon ta. Okay, yes, 2 years na gani akong anak. Ay, congratulations naman sa'yo. At least na kay Liwat. Okay? Happy Father's Day. Jing Jing, maayong gabi. And then to everyone, mga ka-vibes, no? O, shout out pod ko sa mga kuan, mga papa, nga nag-expect og regalo karong Father's Day. Ay, nag-expect niha, kaya wala na po kayo madawa. O ano? Oo, di ba? Ay, nag-expect niha. Kaya wala na daw yun si Mrs. nga. Kung mahatag ni mo for Father's Day, kaya ako rin yung lawas o kalaghan. Pero you know what? Kaming mga papa, no? I just wanna share this. Kaming mga papa, we don't expect material things. That's the reality. Though it's nice to receive material things, gikan sa among mga anak, sa among Mrs., or sa kanang mga tao nga mugreet ni mug Happy Father's Day, it's nice to receive material things. Pero you know what, para sa mga papa, ako ning gi-share no sa among Father's Day nga video katong interview nilang Ganeda, enough na sa amo ang recognition. That's true. Enough na sa amo nga ma-appreciate me ug ma-recognize me for all the hard work that we're doing for our family. I'm not saying i-reject na mo if na mo i-dawat. Kung hatagan ko ninyong sapatos diha, amo dawat jud ko. Napadungog-dungog. Oh, di ba? Nabay ko ipakita gaina nga pang pikulbolon tanga sapatos. Di ba? Siyempre, we're not saying di na mo na ma-appreciate. But what we're saying is that, no, kanang kuan bitaw, kanang dili kinahanglang kuan, dili kinahanglang kanang mohatag jud mo og butang. Igo na mga ka-vibes nga mo appreciate mo or mo recognize mo, no, sa kanang kuan, mo recognize mo sa kanang gibuhat, no, sa usa ka amahan. Sa inyong pare, sa inyong bana, sa inyong papa, no, recognize them. Sometimes that's more than enough, no? Kaya again, sama sa story ni Tatay Andot Gaina, para niya man good, it is an obligation, no? It's not just, you know, an act of love, but it's an obligation. Obligation na mong mga amahan niya, maningkamot para sa pamilya, maningkamot para sa mga anak, no? Para makaprovide, that is our obligation. And we will do whatever it takes through thick and thin, no? Kaya, kung kaya na mong buhaton, buhaton na mo, tanan. Diba? So, because that is our obligation. We are expected to be that, no? We are expected to provide. That's the weight on our shoulders. Mo bitaw, di ba? If naipapa nga dili bitaw mo provide og dili mo hatag para sa anak, panitan ka ng mga papa nga dili magpakaamahan ka ng muikyas obligasyon, di ba? Bugat kayo if ipasa na sa mama. That's why we also appreciate mga mama nga nagpakaamahan at the same time, because again, that's not an easy task. Being a father, it's not just about financial, no? Dapat naapod ka diha, no? Sabi nga nila, di ba, ang papa, ang tatay ay ang haligi ng tahanan. Ang nanay naman ay ang ilaw ng tahanan. Ang kabit naman ang tigpabarog sa haligi. Happy Father's Day sa tanang mga batan-on pa, pero angkol na ugnaw, eh. Grabe sa niya siya, eh. Nabungol ko, ingon pa sa kong misis. Wala, ay, wala. You don't, again, you don't have to, you know, give anything. My wife knows me. I appreciate material things, pero wajud ko, di ko mag-expect nga hatagan ko or what not, no. Igo na nako, anaka nang ma-appreciate ko nila, no? Tinood DJ na naami amahan, pero wala nagpakaamahan na mo, di ka ni Mama Gray. So, muna, because the responsibility of being a father is very heavy. That is why, saludo and happy Father's Day sa tanang mga amahan nga nagpakaamahan o gibarugan ang ilang responsibilidad isip usa ka amahan. Okay? Happy Father's Day po sa inyong lahat. Okay mga ka-vibes, I'll be playing some songs as we end our program this evening. Salamat sa pag-uuban ako. Mulang niya akong problema mga ka-vibes, no? Problem. Lisod kayo mangitag kanta nga pang father. That's the reality, no? Mga pang mama nga kanta perting daghana, a song for mama, mama I love you. Iingatan ka, aalagaan ka, daghan kaayog mga kanta para kang mama. Para kang papanihit kaayo, naray pipila, father and son, that's it. Moana mog DJ Kimya, dance with my father. No, dance with my father is not a song for Father's Day. Dance with my father is a song para sa mitaliwan nga papa. Diba mo na'y wrong? Na imong papa diha, niya kantahan imong dance with my father. Buhi pa imong papa, pag sure diha. Oy. Diba? Oh. Uy, happy birthday ni Ipion! Happy birthday, Ipion! Happy birthday noon! Happy father sa pilisinig! Ako'y naguguluhan! Diyos ko naman, happy birthday man noon! Happy listening ni Ipion, one of my good friends from college. Happy listening to you, Ipion. Salamat sa pag-greet, no? Matad pa ni Mommy Grace, swerte ka ayo may kagisa po pumi sa akong buotan nga lolo. Happy Father's Day in heaven, Tatay Teo na mo. Yan. Okay, no? Is it kayo, father and son? What else? Maramay pang papa eh. Wala agyod. Diba? Unsa may mga kanta nga pang papa? Wala. Sana mama. Papa Colon. Papa ka ba? Diba wala? Wala diya yung mga kanta nga pang papa, no? But pang mama daghan kaayo. That is why it's hard, because that's the reality. Mas less ma-appreciate ang mga amahan. But we continue to strive, we continue to work, because that is our obligation. And dakong kalipay na namo nga ma-appreciate me sa mga pamilya namo. So, for this Father's Day, if wala man may mahatag sa inyong mga partners, sa inyong amahan, no, igo na nang i-appreciate niyo sila, make them feel that you're grateful for everything that they have done, that they're doing, no, para sa pamilya. Okay? So, igo na na. Dako na kayo ng gamti. Dakong kalipay na namong mga amahan nga i-appreciate me sa mga tao nga among gimahal. Na ang hinungdan nga nung kami naning kamot sa kinabuhi. That's why I have decided to play this song. I've only heard this song in church, no? Kinikanta ha. And this song was actually sang by kining mga kuan, mga batan-on sa among church for gikan sa Sunday school kanang kids church. And then ako anak mo yung nag-lead singer, siya yung nagkupot sa microphone. And this is a very beautiful song for fathers, no, for Father's Day. So I'm gonna play this song entitled You're That Someone by Shauna Edwards, okay, as my final song. And then, syempre, napay umaabot nga mga kanta. Father and son, huguman pang mga kanta. So, if namo yung mga

congratulations sa tanang mga ni-graduate karong adlawa. Congratulations to you guys. Labi na sa Com and Marco, mga estudyante nga na under nako sa USJR nga ni-graduate karong adlawa. Congratulations. I'm very, very proud of you. To everyone, no? Congratulations inyong tanan. Uriel, congratulations. To Kariel, to Trisha, to Angelo, nilang Kat, sa paman. Sila tanan na lang. Oh, nilang Bricks. Yan, yeah, no? Si paman. Nila Justin, mga Marcom, no? And to everyone, no? Happy, happy listening and congratulations sa inyong kalampusan. Graduation nila karong adlaw. Okay? Extend my congratulations to them. Happy birthday ni Dindin! And to everyone celebrating their birthday today. Ugma, no? Birthday ni Gab? Ugma ba? Ugma yung birthday? Mabadiha, birthday ni mo, Ugma. Ay, ko, mabadiha. Monday? Monday pa di ay. Monday pa di. Okay, then, salamat mga ka-vibes. Ato nang tapusan itong Facebook Live. But syempre, tune in lang mo diha. Paminaw lang mo sa mga songs sa ibang play. Any song request, just hit me up on 09-95-472-0802. Message us on Facebook and on akong TikTok, mga ka-vibes, padayon gihapon na. Once again, para nako, here's an amazing Father's Day song from Shanna Edwards entitled You're That Someone. DJ Kim Yan, signing out! Salamat mga ka-vibes. Padayon lang sa paminaw, dito lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna niyo.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: M Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.